timinga muna abelekeleza nienda kuwa yo ogumu kumuze abasobuza wa mjibu wachiro kura abasumu semu ila abasoburo ukweli ababa laka tali uru abasobuzi abasobule bintu tugeze ngabili kubei poa eno tugeze kati inga okuva mwezi ogwo kutano paka mwezi tugeze inga ogwo mwenda uje kwe singana nga tuwaliwe demand ya bintu bya abana tugeze kati ndoza kanjuge kwatunde ngato uje kwe singana abasubuza abane abagezigezi inga ngom abagezigezi nga libachi bakola nti bwasubule ngato z'abayizi ez'okudda ku ssomero nga tezina katali zibera ku bei ya wansi mwezi ojonjogeddeko ojja kuza mwezi ogwokuna paka mwezi ng'ogwomwenda ogwomunaana nga tezijja kubeera ku bei nga eraluse era nekimuwaliriza n'abanga akutte emmaali eyo n'agitereka mu kifo ekiri seefu ng'aterekera katale n'amanya nti demand y'emmaali eno gyagenze maaso n'okusubula egenda kujja between mwezi gw'ekkumi n'ebiri kkumi na gumu paka mwezi ogwokubiri wano yerumiza asubudde ku bei ya rahisi tatunza aterese buteresi naye n'amanya agenda kubisamu ayina emmaali endala emuliikiriza eri operational in between there naye bino buli lwasuubula engatto nga y'abaana yakudda ku ssomero y'abaana yakudda ku ssomero ng'afuna waagitereka afuna waatereka atereka atereka atereka kakati mwabalala abasuubuzi abataabala katale n'okusuubula kugenda kunyigiriza kubanga jjukira nze asuubuza bwe mmanya nti dimandi y'engatto erinnye waggulu ez'abaana abasoma latiza okuva mwezi ogw'ekkumi nga bashipinga gw'ekkumi n'ogumu nti mwezi ogw'ekkumi n'ebiri nti kiba kitegeeza ebbeeyi y'okusuubula egenda kubeera waggulu ono yaterese ayinza okuba kyafeesinze zibadde storage olumu z'ayinako n'obusobozi kiyinza kuba kiri mu storage nti wawe yaterese emmaali okusobola okubeera nti ejja kutuuka waagyagalira nga nnungi nga kosi zigenda kubeera mu storage na security nga ntono nnyo compared kwagenda osuubulira mu December asubula engatto z'abaana abadde ku ssomero agenda zigula bbeeyi nnene wadde agenda tunda akatale nga weekali naye yatereka ono yabala akatale kigenda kuba kimuwa omukisa okugobolwa amagoba nga mangi kubanga akatale yakabala akatale nga wempadde ekizampo ku oyo omusubuzi w'engatto z'abaana abadde ku ssomero bwekali akatale ka kubala olwo product zaffe nga tuyina kubala akatale ako ng'oyina okukabala waliwo product tuyina nga tetuyina zika lumu katale nga tugenda kutta akatale fe abayina obusobozi abatunda product ezitavunda tuyina ekyejo ky'amaanyi otunda product tevunda bwatuyina product ezoonooneka eyo zitera nnyo okufeesinga kye tuyita akatyabaga k'okubeera nti akatale koonooneka nti tugeze product ng'ennyaanya oba ebyokulya fruits n'ebyokulya ebirala ebyonooneka ojja kwesiŋŋaana nti webiyiika katale bye bennyini byaffecting ebbeeyi y'akatale jjukira bigira mu sizoni y'emu ojja kwesiŋŋaana emiyembe ebyonna ebyokulya ebyokulya byetera otunda nga biri fresh nti lwaki akatale kabya affectinga nti tuba ne season ne tukungulira ojja kwesiŋŋaana nga y'emu mu ggwanga lyonna wate basemazinga wesiŋŋaana Kenya emiyembe egyabwe gize egyaffe giyiise katale ne gigwa akatale nalabakawo recently akatale k'ennaanansi ng'ennaanansi ziri ku bitaano kanu imagine amaanyi omulimi g'ateekamu nga ennaanansi emu ng'etuuse ku muguzi asembayo nga ya bitaano oyo aba ali mu business aba taali mu business ate nga olw'okuba nnyingi era nga zidiba kubanga twaligambye nti olw'okuba ebbeeyi esaliddwa nedda wansi tugenda kusobola okubeera nti tuzimalawo tu

0: kuyambyeko okwongera
1: amaanyi ani akuyambyeko okwongera
0: amaanyi Allah kutya bwabiyambyeko okwongera
1: amaanyi Bisi byoyinokola okubeera nga oyongeramu amaanyi mu kubeera ng'ogumiikiriza nga topowa nga tovaawo nga totamwa nga tokoowa wabula nga buli kaseera ogenda kubeera nga ogumiikiriza mu kugondera Allah nga okola ebyo byayagala nga tokooye bisi byoyinokola tuze tulaba twasooka nitulaba ekisookera ddala addua oyina okubeera ng'osaba Allah Oyina okubeera ng'osaba Allah, Allah akwongere okubeera nga ogumiikiriza mu kumugondera. Oyina okubeera ng'osaba Allah, okubeera nga Allah akunywereza ku ekyo ky'obadde okola nga kye kituufu n'ebirala bingi. Okusaba twakulaba, ne tulaba edduwa z'olina okukozesa buli kaseera okubeera nga Allah akunywereza ku busiraamu bwo. Ne tulaba ensonga ey'okubiri ng'egamba nti Emubimu Allah byayinza okuyisizaako okubeera nga akuwa okubeera ng'oyongeramu amaanyi mu kugondera Allah n'otamukoowa n'otapondooka mubimu ensonga ey'okubiri twagitunuulira tugamba nti assuhubatu assalihu kwe kubeera n'omukwano omulungi omukwano omulongoofu omukwano ogutya Allah omukwano omulungi nagwo tugulabye tugulabye ebbanga ddene era tukyagulaba nga nawe twasemba kulaba twatunuulira n'ababaka nabo ne Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama naye yawangaalanga n'emikwano basahaba be bali beyalabanga abalungi yawangaalanga nabo ne basahaba nabo nabo baabeeranga n'emikwano gyabwe era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ne tulaba nti yatuuka n'okubeera nga yakwata bawala be n'abeeranga abagabira ku basahaba abo olw'emikwano olw'omukwano gwe baalina ng'ayagala okubeera ng'oba oli awo omukwano gwabwe guggumira omukwano gwabwe teguggwaawo omukwano gwabwe nga gufuukira ddala nga luganda lwennyini n'akwata abawala be n'abawa basahaba abo ate ne basahaba nabo bakwata ku bawala baabwe ne babawa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama era nga bwe twakiraba nti
0: kikoyagabayababiri
1: Ayawasa ababiri yali Uthman
0: Nabi yamuwa ababiri Umuwa
1: yafa na mungiru umulala Ali yina yamuwa Mwala we Fatima Abu Bakari yawa Nabi Muhammad Sallallahu alayhi wa sallama na mwala we Aisha Watu intulaba ni Umar bin Khattab Ni namuwa Hafsa Katibibyo nabi yongiru kubiraga Liba kuma Hata ni mkutu kukufa Ila ibafa Nabi Muhammad Sallallahu alayhi wa sallama Uyafa Abu Bakr nafu yafana iba muziki okumpi nani lwaki omukwano gwe balina ne Umar naye ba muziki okumpi ne Nabbi balina omukwano ogwabwe gwagendera ddala kye kiri kye nabagamba nti omukwano omulungi gugendera ddala paka ya omul kiyama kati ebisonga ezimu zezo ze tukola ki twazitunuulira tugenda kulaba hadithi eno era nga naye kwatagana ku mukwano omulungi حديث إجابي كه إجابة توه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء مزما أمبك الله أفسس نبلين ببركوي حديث إجابة أبي موسى الأشعري الله يمسي ما إجابة مزما أمبك الله ومزما النبي محمد أفسس نبلين ببركوي إجابة Yagamba ati innama mathalu jalisi swalihi. Nti mazima ekifaananyi ky'omuntu atula n'omukwano omulungi. Ekifaananyi ky'omuntu atula n'omukwano omulongoofu. Ekifaananyi ky'omuntu atula n'omukwano ogutya Allah. Mumbeera yonna bwoba okibunudde naye omuntu omulongoofu, omulungi, omutuufu. Wajalisi sui. Ekifaananyi ky'omuntu. Atula n'emikwano emibi atula n'omuntu atatya Allah atula n'omuntu atakiriza Allah kama kahamilil miski kifaanagananga omuntu asitudde akawuwu oba omuntu atunda akawuwu oba omuntu eyekubya akawuwu wanafikhil kiri oba n'omuntu n'oyo akola ki Noyo atudde noyo atula n'emikwano egitali mirongoofu afaanagananga n'omuntu ayokya ebyuma abafuwa mu ebyuma abayokya worodingi n'omuntu oyo atuula n'emikwano emibi bwatyo bwafaanagana n'agamba nti kahamilu lmisiki nti oyo atudde neyeekubya akawoowo oba atunda akawoowo imma ayuhudhiyaka ayinza okubeera nga akamuwa ayinza okukakuwaako akawoowo ako naawe nekabeera nga kakolaki kakuwunyako nti buli wotuula n'omukwano omulungi oba wowangala n'omukwano omulongoofu obeera afaanagana ng'omuntu eyeekubya akawoowo ng'otudde naye omuntu oyo abeera asobola okubeera nga akuwa akawoowo ako oba takakuwadde n'obeera nga olw'okuba nti ye akawunya ate naawe era ekifo ky'owangaliramu naawe ogenda kubeera ng'okolaki nga naawe omuwunyako akawoowo ako ogenda kubeera ng'omuwunyako akawoowo ako n'agamba nti wa imma antabitaa minhu nti oba oyinza okumugulako akawoowo ako nokwegamba n'okatwala akawoowo ako nti omuntu nga mukwano gwe otudde naye nga atunda akawoowo ayinza okubeera nga kali akawoowo kalina kakuwunyako naawe n'ogenda nako nga tokaguze oba ate okukagula naye lwaki nange tompaayo oko nenkolaki nange neŋŋenda n'akawoowo ako mpaako nange ntwale kubanga ebiseera ebisinga bwobeera olinaanye omuntu nga mukwano gwo ng'alina ekintu kyatunda naawe oyagala okubeera ng'okittanira tosobola kukirekawo noga ate kaŋŋenda ewalala kubanga akikwagazisa era naawe olaba nga osaanidde okubeera nakyo kati agambye nti no oba oyinza okubeera ng'omugulako akawoowo ako fa imma antajida minhu rihan tayiba n'agamba nti oba oyinza okubeera ng'omugjako akawoowo ako oyinza okubeera ng'omugjako akawoowo ako obulungi bwako kegamba naye nekabeera nga kakolaki nekabeera nga kakuwunyako oyinza okubeera ng'okamugjako nekabeera nga akawoowo naye kakuwunyako wanaafikhu lkhiiri n'omuntu ayokya ebyuma imma ayuhurika thiyabaka oba omuntu ayokya ebyuma oba abifuuwamu bana babifuuwamu oba abaweesi oba abokya worodingi kyonna kyonna gwe kyomanyi omuntu oyo bw'otuula naye oyinza okubeera nga kugamba oyinza okwokya engoye zo olw'obuntu obwo obukolaki obusammuka wa imma antajida minhu riha muntinata oba n'omugjako akawoowo akabi akawunya obubi kubanga ebyuma ebyo tebiwunya bulungi nammwe mubeera mubiwulira empunya yaabyo
0: nowunya giriisi
1: nobeera ng'owunya agagundi gundi ago ngo gabeera gawunya bubi kati naawe omuntu afaanagana bw'atyo oyinza okubeera nga omufaanagana singa obeera omulinaanye
0: kitegeeza bajjajjaffe omanyi nze nali mpakanya nnyo olugero lw'abajjajjaffe mbuulira gwoyita naye nkubuulira empisa zo naye ate bwojja n'otusomesa hadithi eyo nga bw'ogitunyonnyola kiba kitegeeza nti bajjajjaffe baakiraba dda ne bagamba nti omukwano gw'otambula naye gwe gudifayininga kikyoli toyinza kwekubeera nga otambula n'omuntu nga mubi muvumi muwe muzi ate nga ye mukwano gwo bwe mulya bwe mutambula era bwe bagamba nti naabalwa amonya gundi fulufiga wuli kati bagamba nava mukwano gwa fulufiga nti itegedde
1: omanya ekiddako
0: ate nebabuuza banaye mbadde nonya wano shekati amiri banaye shekati leira amiri banaye nonya gundi nonya shekati nakanwaji
1: webale nnyo
0: oba nonya shekati namatafalinaya ndoza gyotambulira mbuulira gwoyita naye
1: nkubuulire
0: empisa zo kwegamba bebat hadithi yaffe eyabaganda egamba nti mbuulira eya allah ne qurani yaffe naawe ogivuunudde bwotyo
1: alhamdulillah era ndoza bikwataganye
0: bulungi nnyo leero bikwataganidde ddala
1: nti mbuulira gwoyita naye nkubuulira empisa zo nti omuntu yenna alina gwowangala naye era omukopako kyomukopako bwabanga abadde asoma qurani naawe otandika ofuna ekinyegenyege ekigisoma hatta nawo nomwokiwaawo ludingi naye oba nange ntandikirize
0: eraogendaokuberanyemboozi
1: gyemunyumyako era naawe byotwala era byogenda okubeera ngaokolaki Hadithi eno tuyigamuchi bigamuchi omukwano omulungi gulinga kawuwu omuntu omulungi omulirana
0: awunya
1: kawuwu akalungi era byomujjako biba birungi okugeza omuntu omulungi agenda mu darusu nawe wogenda mu darusu bingi byojja mu darusu ate bingi byochusa bingi byojja mu darusu ate bingi byochusa okugenze mu darusu nga tomanyi butya omuntu bwakwata mu musajja okenze kulya seka akisomesa nga kwewuunya nnyo okenze mu darusu tomanyi butya omukyala bwalina kunaaba okenze mu darusu tomanyi butya omukyala bwalina kubeera ng'atambula alina kweyisa atya tuwaka tuli mu pulogulaamu y'omukyala ki
0: ennyambala
1: entuufu yeeriwa byonna byonna ogenda kubeera ng'obijja mu darusu ebbanga lyona omala oba mwaka gumu oba myezi ebiri ng'ogenda mu darusu toyinza kuvaayo nga tolina kyojjaeyo kitegeera Kitegeera. Toyinza kuvaayo nga tolina kyokozeeki nga tolina kyojjaeyo toyinza kuviirayo awo olw'okubanga buli kaseera babeera ebibeera ekkumi ebisatu ojja kubikwata obeere ng'okyusa oteeke mu nkola olwaleero luno obeere ngati fabali ababeera waneno emabegao emizindaalo gya Pala FM oba oli awo naffe bye twajja ku basomesa baffe kitegeera naffe bye twajja ku basomesa byaffe ate naffe bye tukola ki naffe bye tubayigiriza oba bye twebuulirira naffe nabyo namwe nga tubakola ki tubibajjukiza si byo tubasomesa wabula tubibajjukiza okubeera nga nammwe mukola ki naye nga naffe oba oliawo twamala kubeera nga naffe tuwangaalira mu bantu abalungi ababikola ki ababituyigiriza naawe bw'otyo osobola okukikola n'obeera ng'owangaalira mu bantu abalungi naawe n'ofuna ekifaananyi ekirungi naawe n'ogenda n'okituusa ku balala singa tebaali balungi naffe no tetwali badde nga tukola ki tubiyiga naye oba oliawo mu kuwangaala nabo tubakopyeko obutonotono obutono nno ddala bwe tubakopyeko naffe netugaa kano kalungi naalisanya okubeera nga kagabanako ne bannange nabo ne babeera nga bakayiga gy'emikwano emiki emirungi oba okuwangalira mu bifo ebiki ebirungi naye buli wowangalira mu bifo ebibi wowangalira n'omutu omuzinyi omuyimbi nawe ogenda kuyigayo obuyimba banaye gundi anyimbira bungi akayimba kano zemboozi zogenda okubeeramu akagendera koyinza okugamba ye yakakuba akagendera oyinza okugamba nti ye yakakola ki ye yakayimba kubanga buli wobeera naye zemboozi zabeeramu ziba zakuyimba nakuyo ekivulu kyagundi wakiwulidde hagundi yakoze bwati ne bwati agundi bamukubye guli ono yabadde agenda okuyimba ono nayingirawo ono nakola bwati ne bwati ebyo byogenda okubeera ng'okola ki ng'owuliriza era mu ngeri etali ki nakugamba nti omuntu osobola okumufunako okumanya omuntu omulungi omufunako okumanya empisa ennungi oba oliawo n'obeera ng'okola ki nawe okyusa nti ate ono okumugula ono gw'oguzeko akawoowo osobola okumugulako irimu okugamba nti osobola omugulako akawoowo mu hadithi nga yetugirabye nti okulina n'omuntu omulungi oba omutunzi w'akawoowo omutunzi w'akawoowo osobola okumugulako irimu mu bufunze nti osobola okumugyako irimu eyo n'ogimugulako n'ebintu ebirala ebirungi ebigenda mu maaso nga bigenda kubeera nga bikugasa ate omwoki w'ebyuma omuntu abeera n'emikwano egitali mirungi ayinza okukosebwa amaka ge ne gasaanawo abaana be ne basaanawo oba emirimu ne gisaanawo n'okubeera nga kyetwagambye okubeera nga engoye ezo ziyinza okujja omwoki w'ebyuma mulinaana kyosobola okwokya engoye zo ge maka ge okusaanawo obulamu bwe obukosebwa amaka omulimu gw'olusi ne guggwawo naye nga walinaanya omuntu omubi eyakubuzizza n'akutwala mu shiriki n'akubuza nawga nti nze sigo nsya nze omusajja wakola bwati ne bwati nange muddamu bwenti ne bwenti abaganda bagamba nti abaganda batera okugamba nti simanyi tuddeyo tukuba abakyala yaddayo akuba bisenge ekitegeera naye nga munno akubuzizza ye oba oliawo ng'ate ye ewe tabikola naye olw'okuba nga mukwano mubi tegukubaliridde tegukusaasidde tasaasidde baana bo oba obalekawo oba amaka olekaawo bwati agenda kubeera ng'akola ki agenda kubeera ng'akubuza kwokya engoye ezo yensonga lwaki ziba zikoze ki zigenda kubeera nga zijja olw'obuntu buli nti obulamu bwe bugenda kukosebwa liwalina n'omuntu omubi nsuubira nti hadiisi eyo tufunyemu ekyokuyiga tetugirese bulesaawo so omukwano omulungi nga bwe tuzze tugulaba mu bigambo by'abamanyi mu ayati ez'enjawulo mu hadithi gugendera ddala paka yaumul qiyama twajja ne tutunuulira twalabako emabega wali eri twasomako mu surati zuhurufu nga omukwano agenda kugamba omukwano agenda kugamba ati al akhilau yauma idhin ba'dhum li ba'dhin adu illa lil muttaqin nti abali abemikwano yu aya twajira bawabulanji tambuzi nti abali abemikwano tuze tulaba nti abali abemikwano bagenda kutuka kunna kuwekomerero buli omunga mulabe na mulabe wa munne okujjaka baba akola ki abali nga batya Allah agenda kubera mulabe na mulabe nga onatia jiba nange singa kundi tayari mkwano gwangi kugamba nga auli atayagala na kumuli nani sawe yokubanga yamukozesa ensubi kati okujjaka abatya Allah nibabiranga bakola ki nibabiranga bakola emirimu emirungi abajemera Allah kuno kunsi bagenda kubera mumbira embidala unakuwe komerero aya kabitwa kola ki ngabitwa ziraba nitula bamusura tilfurkan era twala ba aya igamba anti ya waida tabada a'udhu billahi minash shaitani rajim ngagamba egamba anti ya waida talaitani lam attakhidh fulanan khalila nchabage ngazi insanze nze singa safula gundi mukwanu gwange lakadi adallani ani dhikri baada idja'ani wa kana shaitani lil insani khadura nti mazima yambuza oluvanyuma lokuberanga mazima ganzi jira obulongo obunyonyofu gwazi jira okubulirirwa kwazi jira nambuza nangano bikola nangamba chufachi bamehe gundi asala nyafu nachi gundi asiba afuna chi mbadde abasiba singo okusibate basingo okubonabona kutuwe ojo wegendereza abasingo okusala no asalo kuba kumandi bebasingo okubonabona neze ensala yo mulundi yo
0: olono mwana yachibuza kawo ku TikTok na gama naimwe lwachi bwentandi ko kusala afuna ebizimu
1: ebizimu nga
0: mwana yachibuza nengamba wayo awita obuyisi nempitawo
1: katinga yera bidenti munnange Allah akugezesa dala dalo sala kululwe bobango sala kululwe ino kubiranga okumikiriza byo yagalugenda kubifuna bobango sala kasera kwanga ko yagalira mu kubiranga Allah kusutulira mu madalo banga kwera mbyo yagala oyinza obutachituka koma ngwago edini ya Allah yakugumikiriza naye nga te birungi bijijuddemu kakati mubera bwete fanagana bwetu no muntu oli agenda kugamba nti singa safula gundi mukwano gwange laba weyambuza nga te bali bamaze okuntegeeza kino wokikola wokyekwatako Allah agenda kuwa kino bwosala eswala bweziti eno sala sunna Allah agenda kuzimbira ennyumba mujana bwokola bwoti ne bwoti bwoyamba bwoyamba omunaku bwosaddaka nosaddaka olukumi Allah agenda kuwa mutwala agenda kubisaamu bwosaddaka omutwala Allah agenda kuwa miliyoni mekabi okitegeera nga amaze okulaga obulungi naye muno naabukujjako daba nono mfocho okudda ku baana bo daba nono mfocho okuyamba abaana bo bamama uja ali eyo baganda bali eyo babo nabuna gwedda ho oyo ntimtimanyi akusabiriza nenga masiki miskini akujidde bubachi kozesezza bubi naye omwetaabu akujidde aina kyayagala bambi omuyambi nga wali sobodde okubeera nga omuyamba naye muno nabiranga akubuza olw'okubanga akulengeza ebintu ebitalina pulaani so mbera bwezityo nesonga endala nyingi nnyo omuntu zayinza okubeera nga akujjako n'akujja ku mulamwa n'obeera nga tosobola kubeera nga ozikola mazima yambuza ogenda kukyogera nti yambuza oluvannyuma lw'okubeera nga amazima ganzijira nam ayezo twakola ki twaziraba kati Hassan al-Baswari ogenda kulaba Hassan al-Baswari agamba atya Hassan al-Baswari rahimahullahu ta'ala Hassan al-Baswari Allah yamusima Allah msasire agamba anti mu bigambo bya tabi ono yayogera ebigambo bino nagamba anti istakthiru min al-asdiqa'i al-mu'minina fa inna lahum shafa'ata yawmal qiyamah yagamba ati istakthiru ummanyo ono aitibwa Hassan al-Baswari bigambo bye yagamba ati istakthiru muyitirize nnyo okubeeranga mufuna emikwano muyitirize nnyo oba mweyongere okubeera nga mufuna emikwano mingi nga mikiriza mufuna emikwano mingi nga miki nga mikiriza kubanga emikwano egyo gigenda kubeera nga giwolereza omwana Adamu ku lunaku lw'enkomerero استكثروا من الأصدقاء المؤمنين muyitirize nnyo okubeera nga mufuna emikwano tuyitirize nnyo okubeera nga tufuna emikwano emikkiriza tuleme kugamba nti nze nina emikwano mingi naye nga mu mikwano egyo gy'olina abakkiriza balimu nga basatu oba babiri naye ng'oweza emikwano ekikumi oweza emikwano asatu oweza emikwano kumi n'etaano era nga singa oba okoze mukolo omukolo gwe gujjulako ab'emikwano nga ab'enganda tebalimu gujulako ab'emikwano naye nga mu mikwano gy'olina abakkiriza batono nnyo naye ng'abakkiriza bujjukira ku nnaku enkomerero allah gwali baayagadde be bagenda okubeera nga bawolereza gwali baayagadde be bagenda okuwolereza nti gundi wolereza kale nkukkiriza wolereza gundi gw'osaabye okukola ki allah ng'akkiriza naye gw'obeere nga ate b'osinga okubeera nabo sibaki sibakkiriza agambye muyitirize agambye mwongeremu nnyo muberenga mufuna emikwano
2: neera ebizeemu bannanga bakubira sheka ti akyali kumpewo omusooke mumulekemu katono nnyo naye nga akugamba nti bannaffe aba Islamic University in Uganda Females Campus Kabojja bagamba nti onoonya yunivasite ekulaakulanya abakyala naddala mu byenjigiriza bagamye tino toyisa maaso ku Islamic University in Uganda Females Campus wali e Kabojja era ng'ekutegeeza nti okuwandiika okwewandiisa mu masomo ga July ne August intake kwatandika dda era nga osobola okulondako ku masomo gano ge balinawo saawa eno ebyobusawo babirina ebyamateeka babirina management studies obusomesa ebyamawulire n'omusomo ogwa sciences byonna babirina abannaffe bannasayansa byonna bagenda kubeera nga babisomesa singa onooba ng'ogenze ku Islamic University in Uganda Females Campus wali Kabojja yunivasite eno y'abaana bawala bokka omulenzi togendayo naye omwana ow'obuwala bo bagamba nti no the girl child ayina okubeera nga ayina waatuukako bino ebyedde bye baawuzanga nti mwana w'obuwala tasoma lwaki tulebye abakyala bangi nnyo bali mu ntebe ez'amaanyi tulebye badokita bangi nnyo naye nga bonna bakyala kitegeeza nti naawe owuwo mukadde wange asobola okubeera omusawo asobola okubeera omusomesa asobola okubeera looya asobola okubeera kyonna kyoyagala abeere munnamawulire nabyo babisoma ku Islamic University in Uganda Females Campus wali Kabojja bagambye nti nno zimba ebiseera byo eby'omumaaso ng'otendekebwa ne ssettendekero omunene nnyo era amanyikiddwa mu ggwanga lyonna naye era tebakomye okwo bagamba nti ng'ennaku z'omwezi 27 babateekeddeteekedde emisinde egya Run for the Girl Child akasente akanaaba kavudde emisinde egyo kagenda kubeera nga kalabirira abaana ab'obuwala abatalina oli ayinza okuba ng'ayagala okusoma ayagala okweyongerayo ku yunivasite yakoma ku siniya 6C naye munnange zaagaana kasita ogenda ne weewandiisa ku Islamic University n'obaga nti bannange nze my mom can afford this little bajja kufuna bajja gamba nti oke oyo tukatumwongerezeko bwe tuti naye eriyo n'oyoagamba nti bannange sirina naye nze gw'olaba mu sayansi zinali mutemu nnyo nga munnange bagamba kale katukole bwe tuti bakubire ku simu ya 075 7 5 0 7 5 0 5 0 ne 0704 13 9 9
3: Uyagala okukyusa olunaku lwa bulijjo olufuula olukulu? Fumba amazzi, oseemu Fortune Tambi Spaghetti. Ebisigadde byekole byokka. Ssanyu lyokka lye mubeera mwolekedde okugabula spaghetti wa Tambi. Muwoomu ebitagambika, mulungi nnyo ate akusa. Abaana basaba kubongeza, abakulu babugaana ssanyu. Fortune Tambi Spaghetti akolebwa ba Bidco Uganda Limited. Era weefunira owuwo okuvaawo ku dduuka erikulira.
4: Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School abasangibwa ettegeya bombo ku kyalo kibajje ng'ovudde bombo mu tawuni essomero liva ku nasare okutuuka ku kibiina ekyomusanvu tusomesa eddiini n'oluzungu tulina dde ne boarding era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza tulina enteekateeka eyambako ku bamulekwa tulina eddwaliro ly'essomero tulina staafu bbiri eya secular n'eyeddimbu era nga center number zombi weeziri ebisale byaffe febi subakeli bulimuzade endabirira y'abaana nungi ddala tuzimba n'okutumbula ebitone by'abaana okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ku ssomero lya feddege ya Bombo Kibajwe okumanya ebisingawo tukubire ku note 7 note note note 8 8 8 oba ku note 7 8 6 5 93
5: Fungizo wa Pearl of Africa Radio Bili abili mumukaga Akubye kodi na te Tichari kuranga kolala Itisira jejo Obundibwebo Wete kiteke Lindirida Fungiza tukole Bili abili mumukaga Akubye kodi Lindirida
2: Okay, tukomye onda temu kwa nukwa famulonja uza chikumusava katonye za mwenda pale FM. Ekola eri umutu uwabuli jiona vwa edo mwena vandu msama wa kutv. Mbati tuongira ukubena angatuma aniliza mu programu ya faya bachala bazira. Era angatuba saba. Banange, ulia chiso mese wano chituwa lenge chintuwe chikulu. Kufira daleri mateka. Lero, ulua lero tetu, tumufunye kwa katono nyo Sofia. Banange, badaba lete dama hale. Nga gona saidi zombio mwami na umuchana. Nae munange mungu atugeride. Allah na mugerira. Mungu atugeride Allah na akola ki na mugerera na biranga jamu amukute nyo nyo nyo atenge ibigo bitalaze toyenza kumunenya na insha Allah butunafuna mukisomulala tujja kuberanga tumufuna banafa bafirida usajan umra services bagamba tino tugende mu umra ya August tulambule ku nyumba ya Allah akagamba ku kaulide abafirida usajan umra services bagamba tugende mu umra ya August biri abire mu mukaga tulambule ku nyumba ya Allah Fidel Sajan Umra Services Limited eresa akapya natemu Augusti muno bagamba ati mwena kimutasanide kuberanga musubwa ye discount je bataddewo bakuteredewo discount nti zibadde miliyoni 5 ezogenda ku umra naye waliwo discount eri abo abanaso kugenda okwewandisa bwe mbanga magenda da Boba ulide kato kusawa eno gendo bagami tibanange discount ya chali woo nsupuro kujane ne wandisa mo discount bagami tijangu we wandise packages ino kwekuli visa ba processing ila kwa visa kuliko ground transporting is okusome sa dini bichibi yogendo kutambula bichibi yogendo kugera bichibi yogendo kusoma bichibi chimu islamic knowledge ili wawo wamune ticket kutwala nukuko miyawo kwezo senti ukuli discount no ne magamba ntijanguwe wandisa na milioni zo na milioni yemu elaganti oli serious ebenanga cash deposit odiposti ingeyo oluva nyumota niko kubenanga osonda mpola mpola fena tusobola nokulambula nyumba ya Allah nga tulese nia erabo no batogireselo jja kulabanga nacho kizimu naye bono bolese nia tugame teka yakakadde yeah fena tugenda muumula tusange ku offices za fiwali enakasero okulera na student tube obo yagala kumanya bisinga okabwe jumbira yenyine omukuru Yisima Lubega Esimu yali 0703. Ojiwulira 0703 chinana mu mwenda chinana abiri mu 3. 0703 chinana mu mwenda chinana abiri mu 3. Mukubireko mukwano osobola kuberanga nawo ogenda ko ku nyumba ya Allah wadotia Mukaro Enterprises Limited bagametino bakutuba kwanjulira nga hardware yagagadde kutusa ko boli kalonda yenna owe bizimbisa mu gwanga eranga bakutusa ko ebintu bino wamanga cement emitayimbwa emisumali emifaliso tanka amabati langi eyabulichika tiles polywood nebya masanyarazi kugambye bulichyo bulira kiwandya taze kubyenjogedde mubonji bwabyo mubugumu mubipima ebiwera kwekwate Mukaro Enterprises Uganda Limited basange bakora shidika Miss Road wajio kubirango basanga ibusega bali ko okulira na Sheo Masaka Road ewampe bali kugayaza road bobango yagala kumanya bisinga kawo bafune kusimo ya 0703 10 mukaga 8 3 5 bano ba Mukaro bakubire ko atenga baga matisaiti yobwe bange eri kumpi ne kibuga mukwano bagenda kuyamba kutusiza material woli 0703 10 mukaga 8 3 5 ne 0703 5 5 5 bebana fama Mukaro Enterprises Uganda Limited bakubire ko mukwano osobola kubera ngo ofuna ebizimbe saba ebiri kumulembe atenga ebipimo byabwe biwerera dara tuliko myoneshe kati yes shakati gena maso
1: Tubade tuli ku hadithi yafe tubade tuli ku bigambo byo mumanyi ayitibwa Hassan Basari ebigambo byaffe yabadde atugamba nti nga tuwulirira fenna fenna ng'agamba nti istakthiru min al asdaqi lil mu'minina fa inna lahum shafa'ata yawma al qiyama ng'agamba nti fenna tuyitirize nnyo tuwankire nnyo okubeera nga tuyitiriza okubeera nga emikwano gye tusinga okubeera nagyo nga tufuna emikwano emikkiriza emirongoofu olw'okubanga mazima batali balongoofu oba emikwano emirongoofu gye gigenda okubeera nga gikuwolereza ku lunaku lw'enkomerero gye ŋŋamba nti tusobola okubeera eyo ng'emikwano gy'osinga okuba nagyo nogiba nga giri kikumi nga 15 be basiraamu be bakkiriza ng'ebiseera ebisinga twagala nnyo okubeera n'abantu abatulaga bino ebyensi ebyamasanyu abatuwulira ku nsonga z'obusiraamu tutera nnyo okubeera nga tubasuula ebbali naye ng'ate obaoliawo be basinga obulungi mu bulamu bwo kubanga ate yeyagatta bibiri akubuulira ku bulungi bw'edduniya n'akubuulira ne ku bulungi bwa akhira naye ate bw'obeera n'omukwano ogutali mulongoofu omukwano ogutali mulungi ogutali mukkiriza agenda kubeera nga akutunuza ku sayidi emu kizibu okubeera n'omukwano omulongoofu oba omukkiriza n'abeera nga naye anyumya sayidi emu yokka omukwano omulongoofu akubuulira ku bulungi obuli mu kubeera nga twagadde ennyo ensi haditha azijjayo ebyawandiikibwa n'abyogera ate n'akulaga obulungi bw'okubeera nga okolerera akhirayo byona byonna abeera abikolaki abikubuulira naye ate oli omulala sayidi eri endala ajja kubuulira kimu kyokka okubanga kyasinga okwagala obeere nga wettanira ajja kubuulira ku bulungi obuli mu ki mu dduniya kati ambaka omumanyi ono atugambye nti tuyitirize nnyo muyitirize nnyo okubeera nga mufuna emikwano emirungi kubanga emikwano egyo egigenda okubeera nga giwolereza omwana Adamu ku lunaku lw'enkomerero mulimu emikwano emirungi nga Allahu subhanahu wata'ala bw'ali bayagadde oba ng'asazeewo agenda kubeera ng'agiragira agigamba kibeere nga gigenda okubeera nga giwolereza bw'ali basazeewo kigenda kubeera nga giwolereza ku lunaku lw'enkomerero kiba kitegeeza nti omuntu yali omuntu nga yali mukwano nga mulongoofu oba nga mulungi nfanfe oba yali nga mukwano gwo yali mukwano gwo nfanfe kigenda kubeera kizibu nnyo okubeera nga akwerabira okubeera nga takuwolereza niwolibeera nga gyewakola nga mulimu ebyasobamu agenda kubeera nga akuwolereza akujjukira so nga ate emikwano emifu emikwano egitali mirungi tegigenda kubeera nga gifuna kyansi eyo allah kyansi eyo agenda kubeera nga agiwa abalongoofu abakola emirungi emirimu emirungi nga nange olwaleero ali wano nkutegeeza gwali eyo nti tukola ebintu bye tukola oluusi n'oseerera nga totegedde nti oseeredde naye ali nsooka okubeera ng'ayingira ejjana nga nze tandaba nange njogera nga seeka wange seeka kiti munkowoola nga musaba nga allah nti gundi fulaani tetumulaba allah layirami tetumulaba naye nga nsaba allah owekitiibwa tubeere fenna nsaba allah owekitiibwa nembeera ate omukwaba bagenda okubeera nga bawolereza nga beegayirira allah naye mubanga temundabi nga temunaba kundaba allah subhanahu wataala mumutegeezenga omukyala oyo allah omukyala oyo allah wamuyisizaako n'akyusa omukyala oyo allah yanjigiriza kino kye nali simanyi omukyala oyo allah yansomesa kino nali simanyi buty omuntu waasaala nali simanyi buty omuntu waagumiikiriza kuba tusomeseza ku bugumiikiriza omukyala oyo allah nalina obusungu bungi naye yansomesa omusomo gw'obusungu nembeera nga obusungu sikyalina busungu ayi allah nakyusiza ku mukyala oyo nemmanya nti omuntu saawa yonna waabanga yesigamidde allah amumalira ayina ensonga zeyatusomesaako bambi muneegayirirangako allah nange bwe ntyo mikwano gyange emirongoofu nange nsaba allah nneme kubeerabira naye nga kikulu nnyo okubeera nga allah atuwa emikwano egyo gyosobola okutuula nagyo n'ogiramira ebigambo ebifaanagana ng'ebyo omulala osobola okimugamba ye n'asekana busesa amanyi oli mulwali naye nga atege mazima amatuufu fenna tubeere nga buli omu afuba okulabanga nga bw'oyagala muno kuno ku dduniya bw'omwagala ku lwa allah tusigale nga tugenda nakyo era allah wali bakuwadde obeere ng'oyambako kwabo boli batulaba basabye allah abeere nga bakuleetera omuntu agenda kubeera ng'awuliriza mwabo mikwano gye ab'okumpi abaali ab'emikwano gye ab'okumpi. Allah agamba era atunyumiza mu surati Shuara. Allah agamba atunyumizanga agamba nti ati abakafiri bali babagenda abakafiri bagenda kubeera nga bagamba nga bo tebalaba, bagenda kubeera nga bo beeraliikiridde nga bennyamidde nga tebalaba. Muntu oba muntu ayinza kubeera nga balaba kwegamba nga balaba buli omu ali kumukkiriza buli omu ali ku ki kati bagenda kubeera nga bagamba mushira tishwara bagenda kugamba nti famalana musurati shuara aya eyokumeka eyekikumi agenda kugamba nti famalana minshafiin bagenda kugamba nti tetulina ffe baki bawolereza bo nga bali awo bwe batyo. Kyekyo kyenagambye nti okubeera nga ofuna emikwano egitali mikkiriza tekirina gigenda kukuyambira bigenda kukoma kuno. Tetuganye kubeera nti bannaffenti emikwano egitali mikkiriza tetubeera nakyo, naye manya nti kale bwe mba ndi nakyo nkimanye bumanya nti gigenda kukoma kuno ku dduniya. Abasinga obungi be bagenda okubeera nga bannyambako begenda okutambula nabo paka kuyamulukiyama kubanga bo nabo bagenda kutunyira nga balaba embeera eriwo bagenda kulaba embeera eriwo nga bo tebafunye muntu yenna bali awo bali mu bbanga bagambye ffe tetufunye ffe tetulina muwolereza ani agenda otuyambako nga bali awo bonnabona bye basobedde nga balaba buli muntu alikola ki buli muntu ali yekka nga balaba nabo bye baakola byonna byonna bye baakulembeza okukola emikwano gye babeeranga najo gyonna kiki tegibayambye nayina amagureti nayina siribiya nayina gundi nayina gundi naye bonna bonna ngaalaba nti ate nabo bonna bonna bali awo buli omu ali ku lulwe naye ngaate abakkiriza balaba nti abakkiriza nti buli omu abeera ayamba munne. So mikwano gyange obutabeera mu mbeera efaanagana bwetyo obutagenderera ddala kupaka ku buli ntino okagenderera osobola okubeera okuwangana n'abantu abatali bakkiriza n'ogenderera n'ogenderera
0: ngaomukadosobola
1: okukyusa okyalina obudde bungi
0: n'ofuna
1: emikwano egigenda okubeera nga gikola ki nga gikuyamba gigenda kugasa nabagambye nti emikwano omulungi gugendera ddala paka yaomulkiyama tuli ku ali assuhubatu aswalihu omukwano omulungi gugendera ddala gubeerawo mu bulamu bwo gubeerawo mu kulwalaku gubeerawo ku mikolo gyokola gubeerawo mu kufaaku gubeerawo paka kuyaomulkiyama paka oituuka mu maaso ga Allah omukwano omulongoofu tegugenda kubeera nga gubaawo tuleme kubeera
0: era gyegyo emikwano egigenda okulajanira mungu
1: gyegyoti
0: aya Allah layiras tetumulaba twasaalanga naye wano bwetuti twakolanga bwetuti
1: allahtwasaalanga
0: nayeira tannatuuka
1: yatukubirizanga naga tusaaleko olunaku tusiibeko ennaku zino bannaye tugenda mu nnaku za gundi tuzisiibe
0: natuweanayira ayinza okuba yagulumyengabanga banna te nga ye akola birala
1: anti kati era newembanga nakola birala ogenda kumpolereza allah waliba yagadde agenda kunkola ki aligenda kunsaasira era ajja kubaga nti gundi nga alaba muyitiridde buli omu avaayo nti ya allah mukwano gwaffe gundi shekati waffe
0: yatusomesayatukubirizanga
1: ogenda mu dalusu
0: eyakyukyusa etudde eri allah
1: obugumiikiriza lwaki tetulina bugumiikiriza kuba tusomeseza obugumiikiriza omuntu waba wakukyuka aba akyuse oba olonzeemu ati isi olondamu kapaati nti kapaati kano ko kankwatako byenali nkola byonna byonna nakyusa naye omusomesa wange nga simulaba allah omusomesa oyo yatusomesa kino omuntu butya bwosaba allah butya wegwesigamira allah nasomesa kino allah nenkyusa naye allah nga ye simulaba nze oba oliawo allah kweyisiriza nompejjana naye ate ye nga simulaba ngaolwo byakutagalako waliwo ebyakutagalako kyetusaba allah owekitibwa ffenna abeere ngaalongoosa emirimu gyaffe atulongoseza emirimu gyaffe kaakati mikwano gyange osuubidde nti magret agenda bikusabira yebyo agenda kuwanika omukono ddala maaso ga allah
0: okujja nga magret akyuse
1: okulekanga naye akyuse n'agamba nti ntodde shahada nti nange nzikiriza obusiraamu yeddiini entuufu osobola okubeera nawe n'obwagala nabwo naye oluvanyuma allah n'akulonderamu abo ate ne bakyuka ku saawa esembayo allah n'abawejjana kati kyakugamba nti mumbeera bwetyo omukafiri agenda kulaba nga ye talina muwolereza agambe nti ffe tetulina ddala agenda kutuwolereza tetu inanga ya so vidente bali basobola kuveli nabakola chi nese unyago bino byabalonde mu sibuli ayagana ti agenda kolereza bino byabalonde mu nigo munayi wagana kune twakugamba ngati Allah aliyo mtu akugamba ti munangi sala twakugamba ti ngago sibyo uliko nga abira wagamiti agamiti wala swadikin hamim sina yuwa domu kwano mulungi sina yuwa domu kwano gwinzo okumbera ko gwo kumpi
0: nti wagana
1: tuwagana
0: wagulina
1: nti nawe ovudde mukwe
0: nti wagulina nakusemberera na iwagano kujja jende
1: bali nnyo twali byako byalinga bikoma ku dunia byaffe kati eno munnange bino bitalamu nakugamba
0: ewa mungu bilala
1: okitegeera ewa mungu biba bilala emikwano gyaffe gigenda kukoma kuno kudunia ama sanyu kafaga gaga go kudunia agu agatali mkubeda nga tuwebuja gondaga kuma kunu wabule wa Allah bigenda kubeda nga bidala bia kumara kubeda nga chi ebitabu bibi kulwa dala chitufu tino wachikola na chikola so siku gamati ninakola Allah ino kubeda nga akulaga Allah ino
0: kubeda mizani yo
1: mizani yo
0: agenda kufayo
1: jiwatambu liranga mikwano cho jiwatambu langa na jo bimua kulanga ni mikwano jo jona Allah agenda kukulaga tagenda togenda kumuli imba limba ya Allah nange nakolanga bwenti ne bwenti agenda kula
0: ono zati kamera teza kwata eza mungu zibera ubudde bonna
1: sawa yo na buli dachi kazilinge zita
0: enti wakola buti ntidi ti Allah misera wachiti nakola kola nene nga kugamba wano
1: luna kulwali lutya kyo nakolwe kuba yatonya nnyo
0: nga kulagawo ojikola kuba yatonya
1: emyala ne gisala
0: emyala ne gisala
1: Pabla dondo paga.
0: Ina kulopewa. Nala bila dalo mwalo ugwa sala na yungu nojo ugwe kasanga tiyo. Kwa hale mazizo mtu ukujokula. Nenda kulopewa mungu.
1: Kupanda ke dondo paga. Nenda
0: kulopewa. Wafiri za masina?
1: Muna asaba
0: fili. Alo, niyafiri za masina mbu.
1: Saba fili za masina. Mena wendi wali enkuba ya kulachi. Ya kisusa.
0: Miala jasala. Sasa uwele okie.
1: Si jona mumpeda bwetu nga munnage Allah takula chi wallahi byomulimba nga tabidaba nga yaga ati nga imyala jasa la jiriwa akube kamera nga tejakola chi
0: tejali nawo kabeka singe kuba wajuli dali Kampala ko gwe kuba chi tukole eno nga ebwa mbote yali nayo
1: nga teli nayo
0: nga
1: ino
0: Allah alaba
1: Allah la na ya tusonywe
0: te chikulu nyo
1: eh Allah
0: twetondere nyo tuberenga tuteka okwegayirira Allah olulimi lwaffe kiberenga tekituvaako
1: amina ya rabbi kakati mkwano mubera bwetyo nti Allah abairanga agamba ti mumugira mukola ki mugira musigala wali aso akyafa kubano akyafa kubano mwamuwakanyiza ddala wawakanyiza ddala nga tosuubira nti Allah jali nga tosuubira nti nawna kule kubeera nti no jeruli tosuubirayo bye bakugamba byonna naga nokusekoseka niya niya naga abasiraamu mwerimba Yes, but I knew you were going to be you. I knew you were going to have to move to again. The Maroku Fata de Matunuli. I had them while you get it. There are the Jacimo to no Maroku. A room to above for the baby with day. Tasso be down to a Yoku Zukida. While walks a Sulama Baja of Yumchi Akola, no Chisa Sulida. While walk over Anga or Naku walk to Yana Jerudi. Won't be on what day or Naku walks a Sulan, Tiban Nagel, Ringo Naku Yumgeno Funa. Eh? Well, Naku one niggin, a
0: well, Catalina, Chiba, one
1: in a saint. Wa kabaketa ro buya ya savinga obera wesunga
0: buri mwa magoba ke wange magoba go ugasubira sente za watereka
1: we bali
0: ne wa mungu
1: ne wa mungu
0: bi waliteka yo ke kasera
1: oliba wesunga bwesunzi omuntu abadenga kole mirungi
0: emirungi ata sadaka nga agamba mama kale singa na sadaka
1: kala ka sente
0: no uliranga bazimba omuzikiti no oyita obuyisi no ulira nti munnange waliwo wano kusadaka no oyita obuyisi
1: no oyita obuyisi
0: lesawo eribwe netuka
1: akaseda kogenda kejusa ogamiti singa na kwate tano zino nenzi wayo kubanga uredi nice na singa ngenda zikola nali badde nazi wayo nebiranga ati Allah yakola chi
0: yagaba Era yazaawu yakudiza.
1: Obula muno tebwali nkalubijidde nnyo singa nakola bwenti.
0: Singa tebo wa Allah kuba bosadde kubanga woze
1: Allah.
0: Era omugamba nti ayi Allah wange ntaddeyo kino kulwa kino. Nsaba mmalire ekizibu kino.
1: Ze Allah kimanyi togenda kumva munindira kyogenda okunzirizaawo. Nze manyi kugamba Allah ne mugamba Allah nze nkwadde kitono na Yesu bida kinene jyo.
0: Nze Allah nkuwoze naye munnange.
1: Naye
0: njagala kino
1: ne otani ko mubalira kutya wagenda okusasula Allah nzi nkwadde kasente
0: na nomula ko gwetavu nagamba naye ndero kukamera inaga ekine kyara kine fuji kale kachi wo kino nakuwa chinene nyo. Ngulo kitene Allah wo. Na ye banange ne Allah na ya alaba. Atukebere mitima jafena gamba mama. Chidu change munange chiche chiraja nyenyo chisadase.
1: Atenga alaba ya dala chibude
0: kuntu. Na ita malaika na mumutwalira mwana tu. Mumwe bes. Mumwe ija.
1: Obo lyawo.
0: Mumwe umura. Ate munango izo kusaba chinate Allah nakuwa chisinga
1: kwecho.
0: Ulesanyu ya bali nangu akuuli dengu umulaja
1: okay, nilangu kwa mu studio wanunga bakwata maso bagamba surprise la ilamiri matoka
0: nwachi sinava surprise nava matoka mwe ya galisa baka hizo sige agara
1: baso kensi
0: hile kanawe surprise ndi mu studio nye akane nze katika nke kubi akange nyeza kwa ndi wano mu studio ndekana nebagulo rujolo surprise matoka
1: Motoka, nama kuwa visumulizo.
0: Nama kuwa visumulizo ne kadi.
1: Mane, sopa netolo lechi zimbe chino.
0: Nato zaoroshoko baba jisi. Okukwe kusaba uwa. Mto inzo musa bolu wale ero, bugumi nkiriza na kuwencha.
1: Na kuwencha.
0: Enchia sobolo kubelo mwako kujanga buwa na chukua kati, gocho musaba. Ate si chesera maino chukuwira.
1: Sera, nga ya lava mkasera kuwa na chukua.
0: Ya ine te kateka
1: se. Kesi genda kugasa. Togenda chukulira mirimu mirunji.
0: Chisera chukula ba, walu walu embera nga ni mwafu nengama gundi ni mga mkwano kwangi. Soko mpeyo no mtuwalu, baby, diyo, besa tu. Bata zimpa nengamba mu. Allah ta bwana si wana Allah si wa yagadde nzifunire njazifuna
1: we bali nyu
0: wana si wa yagadde funire sente zino era ne nchita munange ne negumi alhamdulillah tene nduitam
1: oyine songa lwaki sikoze echi
0: ne manya nti Allah ine songa chita zimpa de zisabye olina ngamba tazilina olina ngamba ngenda zikwanja zikwa saa wezi ti na tazimpa
1: Allah ngalaba
0: ngamba
1: katufu
0: kagenda ne ngamba kati wano Allah kirebe nti sizetaga
1: ozetaga
0: we nazetagira
1: abayi osabya kajanja
0: yeje saba kajanja tenga sobola okufuna yo
1: umutegezeza kati yakitegedde nti ozaga ne tajazi kwa kasera ako agenda zikwera mu kasera akalala ye kakoze echi kayagala
0: mwana muwala Hadija muwala wa mama Fati ndoza ulide bulungi nyo ogambo tia mwana muwala Shalwa nawe nkuboza ako ni mwanyinaze Yasini au Kutrin Brook ogambo tia mwena tubaboza ako na te onakola lele dakika ziri 5:53 ezise kusawa omunana ogwe msana gonda kola lero Laila Amiri bwendi naye nange nava aito mwana abane msama ok tv tukende damaso nokupera nga tubabulira emikwano emirungi Ejigendo kuyamba, okusinka na Allah wo. Tinaye waluwe mikwano jogendo funa. Nga wallahi ejigenda kuja ku Allah wo. Ochitegede. Mwezo kuwa bade musilamu. Na yate jofunye mikwano ejo. Nga ate jigenda kuwa ula kumutonzi wo. Kali nnumu na fetwe checking. Nga tufundikira munda chike muyoka.
1: Tugambi enti mikwano. Abatali balongofu. Bagenda kubera nga bagamba anti famala na mishafe. Nti banange. Pete tuina bantu bagenda kuberanga batugolereza wala swadikin hamim wadde abemikwano mfira bulago abago kumpi falau anna lana karatan fanakuna minal mu'minin agenda gamba bagenda kugamba nti singa mazima twaline akaseera batwaline omukisa ogudayo ku nsi nga beegomba okubeeranga baddayo ku nsi abantu abo bagenda kubeeranga bakulaki falau anna lana karatan panakuna minal mu'minin singa twafuna akaseera oba tusobola okuddayo Allah natu akaseera ntwe nga tuddayo ku nsi tujja kubeeranga twongereza okubeeranga twongera okugaziya waawo naye nga ensonga enkulu kubeeranga tubeera n'emikwano emirungi tugumiikirizenga tulina emikwano emirungi sina bingi bingenda kubeeranga nyongeza akakadde kantu te zonna naye nsigadde ndi Laila binti Amiri mbatumidde mwenna abampuliriza sino jjudde nti obuono salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
6: Musete, tukwanjuli la Broadway High School, Kawempe, esumeri rufudeo kubanguli la mwanda wo, kumusinyo mnyuevo, mubia njigiriza, mudeni, okukusene biensi.
7: Esumeri ya secondary, elio mulembe, elituwalava naba wala naba lenzi, lalirinabu lichimuomu yizi ino muzade, chivandye taze, library, science laboratory, computer laboratory, standby generator, school vanzi, echifechi yonjo, erechi gazobulu unji, ngano kuchituka ko, changu nyo, tuina yunebu center number zombie, olevo ne elevo, elanga performance yafe. Yesinga.
6: Chukirante, Broadway High School. school kawempe somero lya kisilamu ninge nabenzikirize ndala banirizibwa
7: kutumbula ebitone abalala twabaleka tuli kawempe kutano eranga owetera ku benzina petrol station
6: okumanya bisinga wo kuba ku note musamvu note sato chenda mu musamvu atano munya 10 na mukaga ne note sato muenda biri note note 10 na musamvu nsamvu munya Broadway High School amagizi bugaga iriza makago kuluba fumbo bulunje irubu yagaza ubunyuma ubuchute sanyo ngatoku waganye biru gozo
8: ndao busaki otoku kubira kubu kazi ngo uli tisa vyaga aito kogere vika munga nami muto japikula nebwa uli tisa uva utamburo kulechi ugindo kuleko vyovu kuzichi
9: vyovu sobote
8: kubanga mungu ya batutondela anina muna fi mungu na atutonda kubwama tuina kubanga ala fi na chichiyo kanti banangiza wakazi wa antama sija kubira nako ebyo vivyo utekwa kubanda wakazi na wakazi watekwa kubanda chi
6: Kuno kukuwe nsumi seze nja ulo Mudini kusonga sobu fumbo Ama kama runja gubu islamu Bizibu chibiyo itamu Kukula Sakuno kukuwe kumagese Uwe niko zodia Chani badichita
10: Seka mutimba Seka karunji Mwebale kuberanga mtereza maka gafse Mbutufu kufa program weno ya tandika Mbutufu wa maka Katiganta ambuliranga wena gagala
6: Nukuru Sunday, ukufa kusawa nyeze chiro, waka kusawa mkaga, program, ubufumbo, kura makago isirama marunje.
11: Dennis, mkwa yambukira kumisinde jayiri giri mubye mirimu.
12: Emisinde kunyambukira, tejere itajoka, nasala uku fayo kuchendi, nechenja galo ukubaje ulija, na mali lida kukwezi sange visinga ya mubulichimu. Nkozi sa White Star Magic okukumengo izanginga zite magano kamala na ukuunye obulungi kino kinyambi okubera waggulu mu byonna
11: wow chama mazima ddala abakulembeze batambulira wamu n'obuwanguzi
12: waitira obuwanguzi ngukozi sa White Star Magic nambe mu mugwanga wekumire mu maso obuchavu tebusobola kwesembereza White Star Magic White Star Magic olunaku lwonango otukula ebitagambika Nambe mu mukoza wano mugwanga
13: Okole debanga dene na yobu gagabu ganye. YPA, wetulio kuyamba kutukirize kiroto cho awatali kutuyana. Wegate ku project za feze inja uronge yokurunde mbuze zolulio. Okula magoba buli mwaka. Project ya feyo kulima kasoli nga magoba gabuli makungula. Jangumu agribusiness kuru ya fey. Tukuyigirize vya mebi gagawa zebidi mbulimi noburu unzi. Tambula na femu vya nsimbi. Nga wegata ku YPA sako. Eno ya kuyamba kutereke nsimbi zo. Tuwegate kule rongo jaku ofisi za feze. Ezisange makulubaga road. YPA Building, Opposite Access Building. Enasa na naluvule, okumpi na mafutaga Prompet, e Masaka, kukampala Road, kumafutaga BNJ. Ate mbalala, ku High Street Palace. Tukubide, kunoti musamvu noti satu, noti noti, noti noti, asatu munya, oba noti musamvu musamvu nya, asatu mwemu, asatu mutano, atano mwemu. Omunamu kwa YPA, kustula muntu wa wansi.
6: Bato kugamba mpari dekmenya. Tutegeza program. Iku sonsori rama wulire. Agawano na agemu naira. Gagasenge jadwa baka kensa. Sakuno kukakuba mutochi. Ndipo gibate. Musio na.
14: Ebitundu chinana kubulichukumi. Ebyo mosaro gwara sirikale mugwange na Nigeria. Gwange zedwa. President Bola Tinubu.
6: Wono monsia fe Uganda. Kukaluru Afrika, wamuni kukaluru Abulaya.
14: Mundamu gwanga ilia Cameroon, ye wali omusajja atala bikanga ko, buchanga agena masu nukubeda anti aronde wa kubukule mbezu we gwanga ilia omochisanje chidja. Omwako guunzi kidwa, ya agena masu nukubeda anti aronde wa Paul Bia, mukule mbezu wa gwanga ilia Cameroon, na yeka saya tegede bifa mugwanga ilia Nigeria. Na gamba na ange kankureli shafu. Katiba nasibe gwanga ilia Cameroon babuza, ani ya kozeli shafu ngo mukuru tali wo.
6: Program, mpudi deka menya. Wamijute widongo nebish Nogo. Ukufu kumande, ukutuku nuku uroku tano. Sawa mwenda, ukutuku kusawa kumine mweza kuhungese. Mpani deka menya, bila bila mkaga, na yosto kumpia. Fungiza wapalo vafrika radio, bili abili mumukaga. Akuwe kodi na te. Tichari kuranga kolala, itisira jejo, obudibwebo, wete kiteke, lindirida. Fungiza tukole, bili abili mumukaga. Akuwe kodi, lindirida.
9: Kalufu Africa Radio
15: 107.9.
9: Nipike pika ya fe. Sakuno kutukirizo bwaya mu bwafe. Kongero kunweza. Nuko yigirize dini ya fe. Dini w'Islamu. Ukwitireza. Idini yugiretya. Bikye byasoba. Ibitabe bitukuvu bichogira ko bitya.
16: Bobo ni nacho nacho ola mulambo sira. Manya nti ogenda kibuzi bwako lwachi bachira mulabo oti. Wewe tulifena. Obujulizi wa bujjawa. Obukugambi santi abantu bakakatibwa ko kola chino.
9: Namula saba manyi.
16: Kubanga mu busilamu abantu uliriza abasilamu na abatali. Buliche tukola chitekeddo kubako ekiragiro. Kyabwa teka si kyabwa teka kino kubako ekiragiro kuvera Allah subhanahu wa taala. Oboku banga alagide ombaka wakola atya atulagire. Ombaka tukanti utitul Qur'ana wa mithluhu ma'ahu. Na weba Qur'ana ifana na Qur'an.
9: Tusaku program. Namula saba manyi. Motegirire nsonge zinjawulo. Isupatikana nokula mu rupo injawulo. Abamanyi bachogira ku batya. Buruna ku rokusatu. Okuva ku saa 7 tundu ezekiro. Paka ku saa 5. Ngakuli wamu n'abasomesa abagundi vo. Buma shek abakugu. Mu nsonge isupatikana ne dini yo. Kati manya. Namula saba manyi. Wiri ze kibuzo kyo. Uli okofune namula. Saba manyi.

0: abana baba yimamu tebasoma tebasobola kusasula sukulu
1: ambi ashire maliza nitubogerera nti amama taweredde bana tumulabo kuva ku subuhi mpaka kuisha ngali yao fetwa utujira twagala abereyo oja kuduhulio musangiyo oja kuasulio musangiyo kuogera bopakasa nitomanyi abadde watya sina kuwaza okubanga imamu wa febanga lunayi ya rusaliza situmanyi na kumanya bani weji basomera nefiza wayo meka auditi katimu saje watu urusi tukina kuingira la manzani auditi tukina kuingira la manzani timu wa ina nene katimba muli ya wa timu waleze simanjiza za katu urusi simanjiza mbasonda za kusipulu la muzikiti banazi kuwa atako lutaru katimu ye katina baki na kusiburula
0: nabu wakwatoko kwa siku mchere na agusenako
1: baagala sibulula wako muzikiti ngababe tibakoze echi
0: tibasibulu kusi
1: echi baagala
0: tibi
1: mbwasina kumchere wako muzikiti nje imamu wakukutani sefuri yanga zigenda makagi hii ni binadamba nangi tumulaba anga kukutani sefuri aziweleza uwe aziweleze uwe tusoke tumujemu
0: Katarwoza na kumuchere kwa mbogo
1: no. Nimu kusonda sene za kusibulu kuka. Muzi kwa siza ye. Ya inovo sibulu leweka. Ayitri kutufudeyo.
0: Kale ndoza katusabe Allah ya Rabbi. Abantu agende nga. So manji sibi yangu. Bugenda nga kuchuka mpola. Mpola, mpola, mpola, mpola. Neba imamu na bobe ya galeko.
1: Amina ya Rabbi.
0: Chivola abantu bajaja fatembe nzembeba za. Mikisera imamu baba mfunanga wati nga soka musi mba mukazi.
1: Nechivanja.
0: Nechivanja.
1: Hapo wasaje bali nga serious.
0: Yabu ya gira nga wati wa ainaji asomedeko muliango kwa mauledi ya kumazeko. Wakua buluda. Nga jingo mkandi nkwa domana wangi. Tia nti mnangi. Nga jawa kana kati wakungereko kayumba kano. Hira chupula pa uyu enyumba wa imamu babasura nga abeda. Nga tebe lako shepu.
1: Mwachi.
0: Mati mchiru hapu no mchala.
1: Nga wongira kwa.
0: Ayo wongireza kwa wongireza kweri. Kweri, kweri, kweri. Na at least bama nyabali yomualimu. Niranga baga anti yomualimu. Alira kumukeika. Toki dene likisoko wa mulusuku ligena wa mualimu.
1: Nzimine shinde uminsa. Abantu wa utibasu manyochi wangu. Tibali bafunyechi wangu. Niba habitereza.
0: Mwani tegira.
1: Hatimu muso mie muli bafunyi muli. Nizi bide no biti. Mpujo bizeno.
0: Atego asabiriza nti atima atutamizo kusaba so kati sabe Allah rabbi atuwe mu mbere singo kuba nonji na mtuludde oba abakadde baffe kubanga embera na dalezi eziyabu embera ya buli jeno kujitunula mu nnyo kulaba nti at least abantu bachuuka tomanya fetu ogwaffe kuogera kusomesa kati Allah ya alungamya katugende mbaka abakadde baffe temvao tukoma
2: Racho sasule chisukiride. Atengo subulo utasasula chintu chona. Ngokoze sa momo apu impia. Sindika sente ediwa muntu yena. Kubwerele. Buli weekendi. Sasula bilu za masanyalaze. Namazi. Ezika wansiwe nkumitano. Kubwerele. Chitufu dala. Savinge chisukiride. Mubangobu sukiride. Atemo manyaga sukiride. Mumikono jo. Downloadinga. Obogulewo. Momo apu impia lero. Tandiko kunyumirwa Zero Free Life. Ago. Gemanyiga momo.
3: Hotel Africana ye hotel yoke yomulembe mugwanga eri mu kibuga wakati tuline bikosaba byonna banquet meeting facilities conference halls wonoteke nchikozo okusinzira ku bantu bolina tutuze nkungane za kuno nezensi yonna ebisenge omutekibwe mbaga obubaga bedrooms ne workshops tulina swimming pools gardens sauna aerobics steam bath ne massage para business center yafe eri mu buli kimu ne forex bureau weli Hotel Africana tusangibwa ku plot biri kunya Pearl Avenue Kusimu, Noti Nya Emunya, Sambu Musambu, Sambu Mutano, Noti Noti, Mwenatu Maniliza, Hotel Africana, Ye Hotel Yabana Uganda.

0: 107.9 FM.
1: Pal FM. Uchari wakati mu program. Busimam program Busimam ikuletedwa aba SH Family Hardware. Aba singibu wakiso kukubiriki na kuidu quarters City Inspect opposite Nimas Jidunol.
2: Mbakulisi zayo mubulangu wabakade wa fetu cha agenda mumaso ne program Buza Imam bakade wa fawateka musente SH Family Hardware wakiso jibasangi wa watuke wakiso kwa ata kukubiriki na kuidu quarters za desu kiti opposite Nimas Jidunol vizimbi swa beira isatenga vilo nyo visangi wa ya plumbing ebili mu bonji atenno abubanga otwala mbingi nga cement pamutwali ya ku site emfali so baseze nyebbe mukwano gwe bubanga oli wa masomero hote omukisa gugu atena omusubuzi kuli kama kuba manji kenda kati ogulo wa account oteke ko sende pola paka lono tokirize kiroto choka ko simo manye bisingawo eri 0 7 5 4 3 0 7 0 0 7 5 4 3 0 unabuza anti imam mbadde nsaba kumbulira ko hadithi lukudusi chechi
3: hadithi lukudus za hadithi nga hadithi zilimwe miteke ebiri hadithi lukudus ni hadithi nabawi al-sharif hadithi ntukufu obezi ezitukuzibwa obezi kadasiwa ne za nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kangeze ko biza mu Ruganda ndoza hadithi al-qudusi ibanjogeranga ya Allah tabarak wa taala ninga tibya mandiki wa Qur'an al-Karim hati hadithi nabawi injogere baya nabi Muhammad
4: sallallahu alaihi wasallam
3: nga tubulira Allah byatu agaza kwa hivyo hawa kanida hadithi lukudusi njukile baya Allah katinga ya buna Adam uwangi kwa mwana Adam nga Allah ayatu kubula so Allah tabarak wa ta'ala ni inga nabi sallallahu sallam ya bitutusako nga tibi wandiki duwa mu Qur'an al-Karim chibata hadithi lukudusi naam
2: Ndoza mkwano cho chitikide ona abu za anti imamu watu ganti ya mazi ga swimming pool gafuna uzu nti orwenso nga liyato natuwambu maji na yate abavulisa abantu baga ugiramu abalani baga kunkumulamu na darabana abatu baga ranyo kunkumula mazago wagena muli gamu nyumira kati yago gabagati ya sefu mkufunyi sa uzu abana wakunkumula
3: tegeenda buzima manji tiwena chiwaka kosana ako tiba ina chanzaya gakola ako teganoga ago ngawi ya gamba nabi sallallahu alaihi wasallam idha balaga alma ukullatain lam yahmil khubuth kastagawira galoni biri tega kosebwa na hivyo
2: gina
3: mapipa manini ago ne kulatain ulero zelita nga nga lukumi kati swimming pool te kuliba lita lukumi agalike ba manji nyo kati omuntu okunku na swimming pool ekitali kidomolo bakatasa nga kosa
2: era tuenza na kulaba obufu
3: teri na chayo cheogeyongeddeko tiga kusewa ni inga tisichunji ga kukumulamu ni iba nyanja tisichunji ji kukumulamu ya kuja hungo bufunye kulemwa ati hanti bintu ya mugaso viga sabina adamu umala kulemwa
2: ya kukamandika mfukumu kasagali ya
3: anu itoke liziwa sina nyanja yoka negundi entobazi tobazi ezo atuba kunkumulamu tebasula mu mitu janko ko tebasula mu bigoye goye byota chayagala mu lutobazi neta kubanga bintu ya mugasiri binadamu
2: okay eh okwono no lutobazi runo
3: nabi yagano kuzanyira ku lutobazi sallallahu alaihi wasallam
2: ikoliraba
3: yagani dalala tokirizibwa kuzanyira ku ntobazi kubango runo no butonda tino ye si ntobazi zoka ntobazi no busozi obuba obiri ku bitundu obutipo babuyisemo obo
2: katunuba
3: tubakasenda ya tubazimba yo obuyo no butonde jukira nti obusozi sozi babuyisemo ku kitundu bwe buyamba ko kuzira ddu uzimara mu amanyi ngazisa mumusesa mumuse luli sivinga la deyo ni luji kuli ingani etuke yu ansi mutaka ogino uli anti jeno ya gula uo nani basi enda uo ni batuza ya makage echo neta leni ntobazi kusula mwebi nisho afwebi musazi ente mbuzi musudeyo utaya gala neta oyono una okfiriza binadamu na okfiriza ebisolo ni ebimera
2: ok
3: buruweza nye ya kulutobazi uo kusabisa tu binadamu ebisolo nebimera kubanga entobazi zisengeja agayanja galike tujja amazigo kunyo nenzizi bwe busengeja wabiri
2: okay
3: kati obusengeja bwe kabake kutina sura kusengeja tunajja amazigo tunywa
2: twali
3: entobazi zisengeja amazi agenda ogenda mu bimera ne mudamu ebisolo binywe tunajja bimereje tunalya ensuwa zinajewa mduweze kunaalia nzinaweba nti nema ba nema pajibu kwa tibigo vya nabiswa mlasa
2: lama tibati ngini kuhuka nisinga wali mamanyi singa vya kwa taba
3: mashiata
2: mafea wali mbafe nima gine nima sumesawa ulanga vya nabirienu
3: nabiswa mlasa yali msajia mugazi yali msajia mugazi yini nasumisa ni ntoba zingatazili ya binako
2: kwa itazili ya mdo
3: ya tibazili na nasumisa gulikali cha ngatali mieko ikabaka wako kusumisa gulikali cha mwesi yona
2: sallallahu
3: alaihi wasallam oriti ibanai hawa basaja wafauzani basaja akunyo nyole bintu ebyo nga kwesa Qur'an ni hadith nonye nyomu tui sume bivuzo famu lorobdo
2: teyanza nyote yanzi kecho chukuru nyaba nima kubayamba kufunaba naba yamba hakati nabuza nti bumala tuwa wafu esibula nsibula kugeina nenzila yate mworezo nensubula yo yensubula oba nengula
3: hakati halu hadithi janti umira nans ayakuna akhiri ahadihim bilbayt au kama kala sallallahu alayhi wa sallam nibira gira abantu sallallahu alayhi wa sallam okubanga kibasimba yokola mu Makka muli kwetolola Kaaba omulimu ogwa kusemba yo mu Makka atawaf bilbayt kwetolola nyumba ya Allah tabaraka wa taala bwo gumaze tegwana te kuddamu kulabikira mbira lagenda fuluma ne bwanga lwo bwetavu kati ngwa nti oba njagala makerenda oba mazizi bakyamisana baso funa ebyetaage ebyo ninge kisinga ko bulungi tawafu lwada oleto lulusibula Kaaba lwa lusemba yo mu kibuga ekyo fulume mu ebirano jabi kolere bwero
2: okay
3: wallahu
2: aalam okay na chini ra chiriko chiri ya kukaba kwenyini abuza nti tarbiya zino zivawa zikomawa
3: ta
2: tarbiya
3: talbiya anti tarbiya kirayo ni talbiya kirayo bibiri
2: aga yaga talbiya
3: bilam kubanga tarbiya kulera ate talbiya ye yedua labbaik Allahumma labbaik labba sharika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal muluka la sharika laka talbiya duwe tandikanga mazio kulete niya edi kumiqat oba wabolete deona niya yoku ingile mezizo kubanga balistia mbifo binji edhulu hulaifa qarn manazil dhata hirik juhfa yalamu lamu ezizo na miqat bifo wabolete niya ya hijwa umra bili mbifo bianja ulu Nabi sallallahu alayhi wa sallama yabite kambifo byanja ulo muna geographic abaka okusinzira giba jyo kuyingiriranga mu east natekayo mu west natekayo mu south natekayo ne mu north ninga wewe unyeta ina campus
2: ate we should do the
3: kilometers bukunya abana baba side ye gindi bajya itanga gindi yalamula baba gindi bayite gindi baba gindi kilometers bufuhunya makali wano ti abayingire no webati bajya kwitanga abayingire no webati bayite yoyo sallallahu alayhi wa sallam kati bomalo kulete ni yingire mikolo ngotandika talbiya labbaik allahumma labbaik paka eyimirira olabye kubaitullah bojja botokola tawafu yo esoke Makka olingira kaba boti nojira baboti eduwe bekomyawo omulimu gwayo guwedde mpaka lwoli dayo kuleta ate niya noddayira mikolo era katuba tuli mu hajji wetuba tuli mu hajji eretebwa nga tuzemera okuyingira mikolo gya hijja mpaka ku kuna kula lwokuva mikolo yo muta itahallul sughra basura jikomyao wallahu
2: a'lam tenza na tuyanze ge program boza imam SH family hadiwe yawe batusa ko program eno basange wa kisubu banga obene kayunga tole bakiso jakula bekizimbe kisingo kubanga chimwangu nyo chiliko SH family hadiwe yawe kiso chama ne kubirigenda ku headquarters za district tyo pasema sinyiri nuru ebizimbe za bela isatenga birungi nyawe sangi bwa ebya plumbing ebiri mu bonji atende bakusubuza cement abanga munji wa mtu ali kusaiti msumali tanke mtaimba sengenga matara chain links natenga mfalisi wa sazenye bei mkwano umusubuzi jisubule kulikama guwa manja abama sumila wa hotelzi mkisagugu guli chiru njibaku kizwa kugula unavu account yoteka kusente mpola mpola paka lunotu kilize chiroto chu kankongere simu ya SH family hadiwe ya wakisu rizilo msambu tano nya asatu munya atano munyoba zero msambu zero zero asatu munya asatu munya atano munya atenga presi jumajani sayaji wa mleba msika kumigati ya nimevili sato moni genda msoma kete kulio kumpewe duke kulio kumpi wa mfuna msuzi mgena mchapa jeno enterprises wali mchukubo opozi nambo sake dia we njini hajirashi disenyonga saba atulia udara wakula keke migati muyamsa kegeza jinene nyate nga magoba ofuna manja haba genda banange mumikolo presi jumajani temoleka tedarusi abachala mundeba ku masjidi dinia abachala mwena mugwanga mu bitundu nga kitemuzana kitebi nyanama wankuluku ku namasuka kunamwaya mwena ejemuli muje mudarasa kegenda kubawo nga nakuzomeza 10 na mukago gumuna na 22 mukaga saba 3 ezo kumacha ku masjidi dini ya mondeba kozise kubo lye wankuru kuko bakostera temuyita mondeba olugudo lugale banange balukola nolecho genda mtu ala bachala bamwe banange mudarase iyo bubu yagadde kudya mu program ya kuyise ko sanze ko kitundu chobo kola kola chimu eyo nayo naje tuli chali lo mkutu gofe ogwa YouTube Palo FM ZMQ channel yonoja tusangayo atenga House of Zaka and Wakf Uganda bakutegezanti tola zaka gwenyini wenyini sulo kubirange kuyamba mkutukuza emali yu ateno kuyamba avali mbuyini kena avali mwetabu mwabwano limusubuzi ofuna msala ulimulimi abiyo nago jangu kwa House of Zaka baja kubulia chichiyo ina okutola basa angi wano kwa Odi Kampala plot number 9 Pereman Gardens opposite Odi Kampala primary school balirwana bafuwa nuku kasotuka kuparo bano oba omaze okubafuna kankwesimu omanye ebisingawo eri 0770 5 6 5 0 0 7 0 6 5 5 19 19 atenga oma games Uganda mukawefuwe okutumbula ebitongole byaffe ebyobusiraamu saako nenkolagana ba oma games Uganda bakutuusaako emizannyo gya umma gy'ebitongole ebyobusiraamu nga 3/8/2026 mugenda kubeeramu emizannyo ng'omupiira gw'ebigere emisinde volleyball okubaka n'emizannyo emirala mingi emizannyo gy'ebitongole gya kubeerangawo buli sande esembayo mu mwezi okutandika n'omwezi ogwa Agasti nga 3/2026 ku kisaawe kya IUIU Female Campus wali e Kabojja kale mwenna ab'ebitongole mwenna ebiyambako mugende mubayambe kumanya ebisingawo essimu eri 0794 2185 atenga kasawo Islamic Schools bakutegeeza nti abazadde mwenna ebifono weebiri mugende okubira ddala ku nasale paka ku secondary de ne boarding gonna atenga ne dini bagiteeka ko nyessira kubira dala mushuba idadi sanawi byonna kati twala yo mwana ajja kubanga ne kurana jina ku mwoyo kale kasawo ateranga ne byemikono nabyo nabyo babiteeka ko nyessira batumbula ebitone byabaana atenga buli kyetaagisa kyonna kyonna weekiri abaina library weziri computer byonna zonna zonna weziri laboratories standby generator bannange menye kindekeki ate nno mwana wattu hafu basale nazo weziri kasangibwa kasawo mu town mu district ye Mukono Kayunga Road akezimbi ate kaba katomu kale Enterprise Uganda Limited kale kirungi nti haja basi mutyaba zonna azikulya buli kyalina kirungi nno ebyamasanyazi plywood tanka mipaliso mitayimba byonna babirina kasangibwa Audi Kampala Street Kamisi Road nebusega kulya na Shere Masaka Road ne Wampe Ugaza Road esimu kumanya bisingawo eri 0 7 0 8 10 8 5 0 7 0 5 15 Zirafa Holdings mukwano gwe eyakowa stress z'obupangisa pangisa tebabanjika bana na bazirafa bazze kuju na gwe landlord bakusasula sente bone babanja omupangisa mbere singo kubanga nyangu besigwa ndo ate kintu bakiruddemu basanga wano makine ku Golden Plaza okuna na paka last kankwesimu ya Haji Faruko omukubire ko manye bisingawo eri 0 7 7 4 6 8 5 9 olwe ya mukadde wa Sheikh Elimia Rashid Kafuma eri 0 7 0 8 7 9 9 Imam kino nno nga kizibwa mmwe kale agamba nti Imam lwaki tukyugidde kwali mu kusooka Bushira yabuuza w'ebbombo lwaki abaana b'abamasheikhe bahaji be basinga okuyunga ku nviiri no ate n'okusoma eddiini be basinga obutagisoma be basinga okwewola n'ebirala bingi nnyo byagenza ttottola simanyo ba risaaki yagikoza atya ne lwaki
3: waliwo ensonga waliwo ensonga kati ekyokulabirako nga olusitiwa ne hake nga nyingiko nga inkamu ntono kani tasula bonna batula ku masomero eyo ensonga oluusi nayo ebawe eri oluusi then wabeerawo ensonga endala nti abokwatulwa n'abakyala bangi obujja buleetera okuba nti abaana beeyawulayawula ontakkiriza abaana beena okulaba ku beeri ne bali tebeeri ati oluusi mwawukanye tojja kulaba ku baana toliddayo balabako ne tutakula nabo nosanga omwana kitawe sheikhe wamanyi mu elimu naye nguma nti talina kyamanyi bakyala oluusi mukyala yawamba omwana amutwala nga buli oyagala okugezaako okumulabako obawo nga leeta chaos kati nga tulina access naye oluusi namuwerera amasomero ye gayagadde ekyo nakyo kikosa nga sheikhe wamanyi mu ggwanga nga yina omwana omuwala oba mutabani nga weewuunya n'okwebuuza nti kisooka kitya oluusi bakyala abakyala baleeta okuzingamya program
2: z'abaami
3: ebiseera ebisinga abantu nga baawukana oluusi obusungu bwa bungi Nadalanga asingo kwa nobusungu obungi yabadde ayagala programu egende maaso.
2: Kati hebe inafu
3: era bolaba nga omu kubabiri nga yogerera munne gwe badde naye mu bufumbo nga amwogerera ebigambo bingi manyadde akyetaaga programu. Abadde yakuwa programu batayanira budde bwebyo aba ya moving adda ku kirala. Niwe omusango ba mwami ba mukyala nga yogerera amafuukule bwe yawukana naye manyaja kitaga.
2: Okay.
3: Kati olw'okuba ba kitaga nayagala akose n'ebirala. Nga kigendwa kosa gwe.
2: Okukakana naye nga yekosereza.
3: Nakosa n'omwana we. Gwatu omwana ava tasumye eddiini ye bafuwe tanjaga. Nawe kenyini kati bwova otufunyemu. Hakuna miransi hali yoyo hali mwimo yekolela jije hena watu funye kati nesu ngendala nyingi zile tevyo tuangere ulusa nzeno kubanga kuze na hina mwerele na nevita itamu nesu ngendala nyingi zile tevyo sala tusasri ya
2: rabi kubanga imam walawa abantu wa masambi wa mupira wabana umwane dala umulezi kukuto kanga abweno mbutu ni hengi ramu guli ya wachiri chitina na nubu ambalo na wumua ni kwa sani kukusamba na ye wadaba jamuja awelenga jinsi na nima niti uva baseka chabu chiba chisima bu simi
3: abamu ili na chowe ichiri abamu baluba nga
2: mbona abo ni denyo mwalimu
3: abamu mbona abo wevali
2: waluwa no msajangi Allah msase mkado wa fesheke sheke chigundu meja meja chigundu
3: rahmatullahi aliyo rahmatullahi
2: ya liya kala nyubi okupuga bididi yevyo nienga habana kilabu otuka waka nga waluwa wawyo biji nyonya habana
3: hey bonna balinzi ya bayi gilizo vuga pichi atinu nga tiba vuga pichi pichi bunu zilizi sipote zivuka neviswa hey bonna balinzi ya bayi giliza yeye kenyini mvoto kitawe ya mukuza amuteka ku pipiki pipiki ezo nene kanene achiteka ku bazukuru boli bonna balizema nyo vuga
2: bonna
3: ezempaka nno
2: se so kati omuntu ye nokuba na ekintu nachagaliza abana be ekigambo ekyo kirungi nyonyonyo okay kakati ono bushire bombo abuza nti imam omusajja omulongoofu mulabira kuki kirabika naye bambi anonyo omulongoofu kati mwoyo kuhu ya njoo kula bitha kuhu
3: jo chizibu tewali tewali chwenza kula bitha kuhu
2: kati imamu msaji umutu yuwa nabwa mugamba mwana nonyo msaji umurongo tainayo kuhu
3: kusababu sabi Allah tubara kuwa taala kusasira kutebe sene hivu ga darasa size zizozi baitobu darasa siwe burongo ukujumbila darasa bogamba kulabika ku sunna za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kino cyo kiralera kizibu cha answer ganti yi neruwa
2: akujya ko Allah anga kusasa
3: Allah kusasira musasira
2: bwo tumesa ko hadith bwo bwona ina jurira ko nti umuntu yendabo labanga umuntu addinga no muzikiti uyo mushahade ko iman
3: ate iman bwe bulongofu ni cyo kimwe cyo kulala okuddingana masjidi kirala n'obufumbo kirala tuba ina bulungi abaddingana emizikiti ninge wakawe tuenza kakasa nti yagenda ku muzikiti na sala ng'obukomunisti buli wali obukomunisti n'omugati agusibirayo nagenda ebisumuliza abawako tosi nya muli bana nalekanga asibyewo ogugwe muzikiti ogwo hivi bintu vya kusaba busabi Allah tabaraka wa taala kutebeza mneso simbo mbola ba chino neshino ujia kubo funyo mtu wa mfumbi mtu biombi saidi zombi umwami anonyo mchalu mrongo no mchalu anonyo wami mrongo fu dua
2: kwa kusoka kwe rongo sabwe niwe rongo sabwe nina njini kunonya
3: dua aso kusigawa na kazigo ni hifula nti mrongo na nomaru kwa mutrap mazo ingiro kufumbo miezi etano mukaga na tuwa niko kulaga colors and truth okujia kwa mubintu yon nevi ya yogira sallallahu sallam biyo inzo kuzula nga tunaa kufumbiru wako wasa bili bibili okuzala nomukwano kwa na yawitu kubiriza mwasaba chale bayi nomukwano nga bazazi tazawaju luwaluda luwaduda abazazi nga baino mukwano ebyo so bilanga tunamwasa ni bisigadde bizibu bino birabo otya kasabira muto atanda kuingira love kumenya mutima yabashyagina ngi 10 ku 10 bana bakuze yagenda kudda muzirabu nibamenya omutima nibamu urekawo nibamusulawo kati tabata kyana love nyingi nawe akusubira inzo mumenya omutima
2: okola chimu na ganti noli bwe yango byatandigira
3: kati banebe myaka emimpi 18 19 bakusomero yaba sokuba ni love tena kwatu wako then nokuzala bantu banna kuingiza gaweke aga family planning sika anti bali bonna bakute bana love obaba ingira daga weke ne mikisajili eno niyo mugwa kwa ine myaka 29 satu fina yo wadakana nga impeke zi yaka mira zijuze kutia kati agenda kuzala bana babawa kati cho cho cho kuzalo abichalo omuchalo muzazi nga wa mukwano bisinga kuba myaka michi
2: mito
3: bati wana kwa atu wako nyo tanazirwa nako neba nbanazirwa nako urusi biba bitanisho salika kwangu mkono yali akugabiyeko nebya vamu nebimukosa na abiraba kati na oja katika kweyowe kati sikulanga nawo ndetere ebizibu so oli yachali ku zero
2: yako polichako polichoko la loza ndiko chiwa
3: kati byo bisobola byo osobola funa kumukisa n'obifuna n'obiraba
2: okay
3: ne eche dini echo kizibu kwango omuntu otegera nti ayine dini kumala kuwanga na ebanga ni nti bamukuletere buyo mwasi wa mufumbire
2: jwa dini
3: echo kizibu dini nzivu sala tusasi dini nzivu kubanga inzo kubanga ya ajina ni inga titi kula mbufumbu mbufumbu nga liku bilala
2: kubanga tuandua zati wa hufadhu lukuruan kubandi badiku gamba ngo haa
3: biba suze dini nila biba tawanyo sango mbufumbu uwa goyi
2: uwa goyi
3: uwa goyi anga talina mwade aya ulusi na inzo kubanga ziza kuniyo kubamu mwade na mwade
2: yes
3: wanaizo kwa yuwa dini ni kwa mwa dini ajibu ni mesa
2: kukuka kana inga ajisude uo
3: ii katimu na atambula mchi
2: yes
3: katibu sababu sababu sabi
2: sababu sabi
3: ee sababu sabi
2: nandate umulebe jagugenda umulebe ugena nembira ya guo
3: na uli ya sheikh doktor al-hafidh al-imam Abdurazak ibn Abdul Muhsin al-Badiri omu kumunyenyeza umme ento ezili woka chukaba mwita mtu na yalinga miaka nsambu ni ya itiba mtu kuanga mwilimu yaba mtu na yenga wagamba nti yaita kiswa imu yaita kiswa ya Umar ibn al-Khattab ya chafayu cha Umar ibn al-Khattab
2: radhi
3: Allah ya berida amiri nga yafuga umma walinga umu msaji ya vange yu mshami msajja mfunyi wachi wago ya kula wa amanyi ya lima soliki na ine gali tambla nevaka nyamaba mkuma na inga mfunyi nga jie madina na amulisa kubirabo na asari la kao na inga bava wala nga ina pibisea vya jira anga munga vima nyikidwa nina kukakini kula anga tapacha amuraba tachanja na mabuza nchabai umami uli pati ni wati ya vange jini ya bachi Gaya yomseja yeno ni kakube bide. Kakube bide. Yafuka mwono ni fukati avila mbidavo. Naga anja atijia kusahoka. Na ito muandi suena mbuli ya wandi kibadu weno. Wandi kabote nebote nebote nebote. Na muandi kaswa ito ghafiri ngeta andika. Kaswa ito ghafiri. Aye zisoka ghafiri dhambin wa qabili tawb shadidi liqab Allah sweni wa mazambi akiriza tawba atimu ponereza na mwandi kile pigambona na agama na abali na bubu ya lina mwamu dalasa biyavuza antigundi ya lagani wa mga antimutamifu na mwamu sabile ko mga anda foe utumu sabile kati nga watu wala barua msajja nga asome baluba Allah nga isija ku baluba msajja nga tavayo mu bilabu byomwenge nga akola tauba waite bangi bamugamba umaru nti omusajja oli gwe twagamba nti yakola tauba yava mu bilabu byomwenge okuva baluba bwe yagifuna nabagamba nti eyo nno gye bayita daawa era bwe batumba mukolanga era nange ngamba bannange nti eyo enkola ya salafu saalihin abasooka abalongoofu baakolanga munnabwe yali nga afunye obuzibu n'abula bamunyamangako okumuzza si kusanyuka
2: nakumwongerayo
3: namukuba magi mavundu era nabaga nti la taayinu shaitaana ala akhiikum temuyambako shaitaani ku muganda wammwe tumuyamba shaitan kumuganda amakulu emwangule tuyambe muganda afa wangule shaitan waniwefu ati shaitan gye tuyambako ate emigoli tiyamuvuma
2: kubanga president wansi yonna yawandiika
3: tiyamuyita mubuze tumuyita shaitan wabula yamulaga nti munange Allah asonyiwa era akkiriza okwenenya yagamba abaali batuddeawo nti hakatha fasna bwe mutyo bwe mbanga mukolanga kisa nungi nnyo era Sheikh Abdurazaq ekiyindeesezza bwe yali awunzika Sheikh Abdurazaq yakaaba n'agamba nti ate ku mulembe guno tulina okuyambako bannaffe kubanga kujjuddeko ebibonoonefu bingi guno omulembe omuntu okuseerera atemya alwawo oguno gwe tuliko okuseerera atemya alwawo kubanga bingi bitutunuulidde bali baali kaleko bo naye bwetunuulira emitimbagano gyonna
2: okusemberezza buli kyobwononefuwootudde wekiri
3: bwe yali amaliriza nga kimukaabya ng'akaabira baddonati ababuliza b'obusiraamu bakwata emizanyo ku mulembe guno temunyiga nnyo bantu bano ku mulembe guno temubanyiga nnyo
2: kutya
3: ebibabo tibatwala bingi ebibamalawo tuyambeku bayambe
2: sobwaseerera
3: tubere n'ekisa nga tubakwata kubanga ebibasika bingi ku mulembe guno ennyumba buli gadget gyalina mu nnyumba emujja bujja ku ddiini tv laptop esimu iPad waliwo rediyo byonna bijjudde mu nnyumba yewebiti bimujja bujja ku layini bali bye twogerako ti yalina mu entertainment system nemu mu nnyumba wadde aka rediyo naye olwaleero tv erina channels 15
2: ata abaana bazibagizo
3: ebikumi ebi naye ekikumi wekigwerayo kikumi kimu naye erina ebikumi ebi 5 kyokka oyo ogimuteredde wali atita essimu naye otanagikwikula
2: amuga nti akubonyiga wano
3: ayina
2: nesengereza togendayo
3: kati wena enkiso eyo owekitiibwa Sheikh Abdurazaq bun Abdul Muhsin Albadiri era yagaa nti Ibn Kathir agireeta nga atandika okunyonyola Suratul Ghafir mu tafsiri ye n'ebitabo ebirala naye erimu ekyokuyiga ky'amaanyi ate bwe kituuka wano mu ggwanga lyaffe negujabagira omuyaga omufuyi w'enjaga waba atuyambye nassaawo omusaalo n'asalira akabbiri tumuyambeko tumukwateko tumuyambe ayongereko ku bbiri zigende mu nnya so si nti katibifu esooka atuyambye n'otuyamba tumuyambeko Omar Ibn al-Khattab radiyallahu anhu yawulira ebigambo ebyo ye byamukuba omutima nalagira n'omuwandiisi we neyamuwa ebyokuwandiika ayambeko omuntu oli shiitaani ebemumega nkubiriza baddwati betukola nabo daawa tuyambeko baganda baffe shiitaani ebebamega so si kuyambako shiitaani ate emege baganda baffe kubanga baagala Allah n'omubaka era yensonga laki bakola ebyo baagala Allah tabaraka wataala n'omubaka kyolabye erwanako ne babanga basoddo ofaanana bwe batyo nga tusobola kugenda nayo gye bali ate era batuvunaanwako batuvunaanwako batuukako
2: Abdul Hamid Kizito Musenza and Agemanya Gangimba Dine Imam Ahmad Suleimani Cheyune.
0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Wanje? Obadde okimanyi nti banoonya abatalina rentals. Wabagagga abasinga bagenda nnyo mu real estate. Ennyumba z'apangisa z'ennyumba z'oteekawo ne zibanga zikuwa kye twandiyise passive income. Era waliwo okubaganya ebirowoozo bingi mabega kaawo nti okuzimba ennyumba z'apangisa n'okuteeka mu business endala ebyo nabyo nja kujja mu ko mbibannyonnyole mu ndaba yange ey'ebintu. N'ekyendiko kye kino. Bangi mubeera n'abagagga mbaliraanye naye ne mutabasobola bafuna mu kirowoozo kya business. Abagagga babeera bize nnyo ng'ayina amayumba ewunamwaya, ayina entebe, ayina emunyonyo, ayina kakiri, ayina wa. Ng'abapangisa babasumbuwa okubasolooza ssente. Nene muwangala n'abagagga bammwe nga temusobola bawa solution ku bizibu bibasoomooza. Bwe nali ntandika kampuni yaffe ya Mahmoud Properties, twatunuulira obwetaavu obuli mu mbeera mwe tuwangaalira. Kakati nnoona okutandika kampuni ya Mahmoud okusoomoozebwa, nasooka kufuna nange mbapangisa nga neetaaga okufuna kampani manjiza otyo nindaba nga ate effort yeeyo nina ttiimu esobola okugikola. Kampuni ya Mahmoud Properties weetandikira era abadde batugoberera ebbanga lyonna mutujjukira twatandikira mu kusolooza amayumba g'abapangisa. Kati wuliriza, obadde okimanyi ampuliriza ali ku radio akadde kano era batawuliza programu eno tebasobola genda mu maaso ekyo mbakakasa. Obadde okimanyi nti osobola okutandika kampuni eya properties ng'ebanja abapangisa naye nga toyina capital? Ekyo obadde okimanyi nti osobola okutandika kampuni ebanja abapangisa nga toyina capital wa cash ninga capital wa bwesige kyenayogeddeko mu ddakiika ezisooka? Akati kampuni eyo etandika ne capital ow'amazima kujja buze eri omugagga nti mugagga gwe Ssaalongo Asadullah Ennansana, nkulaba oyina amayumba Ennansana, oyina amayumba e Kakiri, oyina amayumba e Buddo, mukama wange bapangisa bakusumbuwa, mbadde nsaba mbakubanjize kubanga ono omuntu wangala naye takulabanga kye natandikiddeko. Buli lwakuwa omutwalo kumyawo balansi takulabanga mu buyayi. Agamba ate noolesa ekirozo kirungi nti kakati tandika ne bali ab'ebuddo. Naye mukama wange nti buli mpangisa badde nsabako percentage bweti. Kati muwulirize kano, osobola okutandika kampani ebanja amayumba nga toyina cash ng'obwesige bwo bwakukunganya ssente ezo mu budde ozikwate ozitwalire Land Road nyini ssente ng'oggyeeko ne ssente zo commission wo. Kikola kitya? Ennyumba epangisibwa emitwalo 20,000 gwagisolooza omugagga asobola okukuwaako ennyumba 2 amine emitwalo 2 ku buli mitwalo 20 gy'osolooza. Bannayuganda batawuliza programu eno mbasaasidde. Ku buli ennyumba gy'osolooza akuwadde emitwalo 2 naye nagamba ensimbi ezo zaagala buli nga 5 ennyumba ze ayinawo emizigo 12 oba emizigo gye 20 gy'alina naye nga buli gumu gwa mitwalo 20 naye nga gambe buli muzigo ofunako emitwalo 2 solooza ssente ezo ozimpa obutasukka nnaku z'omwezi nga 5 gwejjako emitwalo gye 2 ompe balansi wange mu budde obwo. Ennyumba 20 buli emu bw'oba ogiryako emitwalo 2 ampuliriza kitegeeza omwezi olina emitwalo 4 ku akawunti. Maanyi ki g'otaddemu kubeera kubapangisa bano kusasula ssente mu budde?

0: Wabula abama kagange katiba sani fokuvale tuwazule chizigo cha mlonji habo perfume petroleum jelly. Chizige chikole wano kwe gendeleza no mkwano mungi. Mubibale vya butonde ne chitekolu susunga luguvu atenga luwewevu obudde bwonna. Chiri mumaduka gono kwe tolole gwanga. Mlonji habo perfume petroleum jelly che chizigo cha avalonji.
1: Fundiso wa Pearl of Africa Radio Bili abili mumukaga Akuye kodi na te Tichari kuranga kolala Itisira jejo Obundi wevo We teke teke Lindirida Fungiza tukole Bili abili mumukaga Akuye kodi Lindirida
2: Uwako guwede, wama lirizo kuseleke msirobe ya shukura ni bebiziho. Echife chilabili rabana, abataina muasirizi. Na yulu gendolu noteluna guwa. Umuaka guno, tudamu kuduka. Tuduka nechi gendelelwa. Tudukolu kuchiusu obulamu. Uwegate kuanyo muzirimurani, bili abili mumukaga. Uansuwa mulamu gugambanti. Okuduka, okusobolu kutandiko kuzimba administration block ya shukura ni bebiziho. Okuduka, kwangine kuzomweza abili. Umwezo guomenda, umuaka bili abili mumukaga. Kukurikati over gogo. Jangongo mtu sechi. Nomo, nga famire, esomero, omuzikiti, oba kampuni yo. Ate jukira nti omujozo ogwo kudukiramu. Gwa mitwalo esatu joka. Obi mitwalo ebiri n'ekitundu gwa alina lisiti ya KFC.
3: Jangu ofune kiti yo, wano Kupal FM, neku AK Islamic Book Center.
2: Anyo muzirimurani, biri abiri mumukaga. Ekutusibwako, Kupal FM, anyo muzirimurani, biri abiri mumukaga. Duko lwo bulamu, duko lwa shukurani babies wa administration block.
4: Alo.
5: Esebo mwami Mukasa.
4: Mtianeyo.
5: Yono broka.
4: Yenze broka wa mayumba.
5: Bangambye ne nyumba za mwenunjiko.
4: Chitufu. Oyakada abisenge bimeka.
5: Ngabi satu.
4: Bei wa ajigambye.
5: Bangambye sata ano.
4: Deda seveno zari nyamuko.
5: Hidwachi.
4: Anti danji jetu sigisa ya mulembe. Atinefali ya chitundu ya linya.
5: Musigisa.
4: Global paints.
5: Mutia.
4: Kusiringi. Tuko sa global mat. Ate munda ne tuko sa global silk vina ilo.
5: Singa kweta kwa wabwe.
4: Wabweru tuko sa global weather kote maljon.
5: Owa. Kusiga je musiga. Ogwo mutindo kusashulile sende zonna.
4: Guli umite.
6: Global paint, a reliable product.
7: I drink a rock of boom, I dance, dance, dance.
8: Nenye silver baka, I win it double, double.
7: Boom chiki, boom chakala.
9: Amanya, zendu uche huda, okuvese mbabule. Loko boom oyo, namugule nkumi biri, kuduka sina kumotoka. Nenka bikula, nesanga mwemi tualo janga, biri mweta. Nyonge roba kubiri zanti, ebira obya dala.
10: Chakala, akomyewo namanyi gamirundi ebiri. Wefunire rock boom oba silverback energy. Kemera wansi wakasanikira, chola bacho wangura. Rock boom, amanyi gaba wanguzi.
11: Ebyokunywa byamanyi sibirundi eri abana, abachala bembuto, bamama abayonsa, naba batakwatagana na kirungo kya kawa. Akasanyo kanu kakakasibwa by National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Era kakasera kagire.
12: Tukufaniriza mu program. Enamura y'obusiramu tegere enamura y'obusiramu ku nsonga ez'enjawulo wano ku Pala FM.
13: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Tukwaniriza omulungi ali yona gy'osinzira okutuuliriza ku mayengo ga Pala FM Radio. Webale nnyo kola mulimu mukulu nnyo gw'okubeera nti otugoberera n'otuuliriza entakera. Okola nno bulungi nnyo era otukola kula dalo mbili mbunene nyo gotu gata kofi abali ewe na kupanga utabe ila o mumisonga yutu udiliza waboli yao mbili mbafi guinzo kunyome wanebu tuwa tugenda masu na kubira anti tu uliziganya chitukoli ya bulungi nyo ate nafetudamu ama njira insonga inzo tusigazanga tugenda maso na kusigaranga tukueleza program ibira namula zaba manji unakuruwa kusatu Uwanyula maulega femu bujuvu tubira wano fena na tugenda mazi na kubira anti tuwayamu nga tuweleze ibuzi ya fe bitu agaru kumanyi na mula kubiyo kunamba ya fe kwe tuitida ya note msambu tano bili kuminemu kuminabili ati mkado wa fe Shabdu Rahman Mukisa na wanga tuyamba ko kusoboro kutuanu kudira ibuzi ibyo enamula ya abyo kubyo akati no gwe agenze mas no kule ati nsongenda li mkuru inyo ukujukiza muno nti programu eno ebira kutirevu kumayengo ga Pala FM ati ebira mayengo ebira kumayengo ga YouTube genda ku kwenye cha fe cha YouTube genda ku YouTube channel ya fe ya Pala FM Islamic channel Sobolo kubira nti osingana yo program eno era tugamba tukuma bukomi kubira nti ojigoberera gisharinge atero subscribinge kubanga ona subscribinga ojja kubira notified ojja for notification nga program ze dini zona zitandise ku mukutu ogo osobolo kubira nti ate osome dini yo ekisera kyonna ku simu yo ku computer yonna woli aina gadget yonna esobolo kubira nti accessinga YouTube gambyo mkutu baguita YouTube channel ya fe ya YouTube ya fe ya Pal FM Islamic channel awojjo kubira nti otusingana omurungi atuuliriza era atugoberera oburungi enye ndala ku TikTok kwaina uwe tuli agenda ku mkutu gwa fe ogwa Pal FM Islamic page ku YouTube either ku TikTok au na oso bolo kubira nti otusingana o ero oso bolo kola dale nsonga enkuru nnyo muganda fe atuuliriza no bango tugoberera wali ku chenye cha Google genda ku www.palfmuganda.com awo nawo program yo ujaji fanere die no Pal FM ujja kubira ofuna drum kisogwa amanyi okujigoberera ebbanga lyonna era buli kiseera olino muwuliriza mulungi era afayo okulaba nti ebintu bitambula nga bitambula mu studios za Chikumu Musambo akatonyeze mwenda Pal FM namaze do kubira nti negative wako mkadde wa Fesh Abdul Rahman Mukisa kwengendo kusaba asoke abana musize kabambulizeko ate tutandike program ya feyo runaku oruwa leo
14: alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu wa sallam wa baraka ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala darbihim ila yawmiddin wa anna ma'ahum bi karamik wa jodik ya karmal akramin wa ya rahman rahmin amma ba'dun Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
13: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abatulaba mkadu wa feyoyo, Sheikh Abdul Rahman Mukisa. Kwenye mu studio za unakurairo. Atabatuliza didobozi diyo uri deyo ya msumisa wa fe. Mkadu wa fe Sheikh Abdul Rahman Mukisa yinini. Ya genzi masno kubira nti atubuzako. Atali mugole mchifo chino, chentegeza, atali mpia mprogramu eno mkuju uliriza. Tutandika programu ya fe. Nini namula mkado wa fe, jaba genzi masno tutekira tekira. Okusoburo kubira kwetuongira kudini ya fe. Wakati mkuje igiriza nga tuita kure dieno, nga tuita mprogramu eno, eni namula zaba manyi. Noruna kurwairo, nga kasa mkado wa fe, namula ya fe ajiteste seda. Itwagala okubeera nti ate tuwulira eya leero nga bwegenda okubeera mukadde waffe
14: na abatuwuliriza balungi okusinziira yonna gye muli abagobera program enekitiibwa tuli mu program Fatawa la Ulama ennamula n'endaba y'abamanyi ku nsonga ez'enjawulo mu busiraamu Olwaleero twagala okufuna fatwa nga kumpi abamanyi bonna begatta ku nnamula erimu fatwa eno. Wabadde wekyaguddewo wiiki yagwa mu kkooti. Kkooti nkulu.
13: Kkooti
14: enkulu. Nga waliwo abavubuka n'omukyala abali mu kifaananyi ky'obusiraamu abasaliddwa omusango gw'obutemu n'obunyazi ababiri ku bo nebasalirwa ku bantu bagenda kuttibwa omusanvu negukaligibwa okubeera mu kkomera obulamu bwaye bwonna embeera eyo yabadde ew'ekifaananyi ekibi eri obusiraamu n'abasiraamu okusinziira ku kifaananyi kye baabaddemu n'ebigambo ebyayogeddwa omukyala
13: obutambi
14: obwasaasaanye nga mukyala alumiriza nti ekyo kye baakola baakikola nga beesigamidde ku busiraamu Qur'an yebalagira okukola ebikolwa ebifaanana bwe bityo netwetoloola netwagala tutangaze
15: katutuno tunulira abamanyi buti abatunulira nsonge fana na bwetyo ufatuwa zaabwe bonga fatuwa zaaba manyi zesikamira ku Qur'an na Sunna tezesikamira ku ndaba yaabwe ngabo indaba yaabwe ya kutunyonyola na kutuliramu so sikubanti ichi batu tegeza bachijia ku kwagala kwaabwe tugamba ne ndaba yaba manyi ndaba yaba manyi si yakuba nti batubulira ye baagala olabe tegereza Qur'an ne Sunna ne bajjamu obujulizi obuyimirizawe namuleze enjawu tegerekse akati olukiiko olunene olwaba manyi e Saudi Arabia n'olukiiko olunene olwaba manyi e Misiri nenkiiko endala ezaba manyi kuchibuzo chimuchigamba ma hukum qatli al-kafir bi ghayr al-haqq wa akhdh malihi ghadiran kiramuru akitya okutta omuntu atali muslimu obutali butufu atomise mazima nokutwala mali ye mubuli azamanyi ekibuzo ekyo banobu naba ya nukulebiga ambo binu. Biengendo kusomela ampuliriza.
16: Kati.
15: Buno kuno kwa kufunze biga ambo ya abwe. Bona. Naba manyaba lasa chinomu. Abomu lembe kuno. Sheikh Ibn Baz. Sheikh Ibn Uthaymin. Bona bala mula. Kunsonga ya webati. Bagamba webati. يحرم قطعا قتل الكفار او غصب وسرقه اموالهم في بلادهم كير حرام قطعا او حرام وبتاليكو كبوزا وبتاليكو كاشي
16: كبوزا
15: وكتا بانتو abatali basilamu mubutali butufu nokunyaga mali yabwe nokujiba munsi zaabwe ne munsi za obusilamu tujja kisaka haithu ajma'a ulamaa almuslimin abamanyi b'obusilamu bonna beegatta ala anna mujarrad alkufri ليس مبررا لاستباحه الدماء واستحلال الاموال اما يبو نبي غتا تيو مونتو كوبانغا سي مسلام سي سونغا اكريزيسا اومسلام اوكيو اومسايغوي بون نبا شي غتا نوكتوالي مالي
16: نعم
15: اومونتو كوبانغا سي مسلام
16: سي مسلام
15: سي سونغا ekirizisa okuyiwa omusilamu okuyiwa omusayigwe oba okutwala emali ye mu buli azamanyi ekyo bil ijima abamanyi bonna bakyegattako singa bwe kitobe kyali tewali baddewo daawa ekolebwa koola abantu kujja eri busiraamu kubanga twani badenga tutabatte kale tubakowola ne bwaberanga waliwo dawa ekola abatali basilamu okujja eri obusilamu kitegeza nti obusilamu tebugamba kutabatali basilamu
16: no.
15: Gamba tewaliwo gamba obusilamu tebufuula kuba nti obusilamu tebukitwala nti omuntu okubanga si musilamu aina kutibwa nedo omuntu okubanga si musilamu aina kolwa kujeribu ki
16: busilamu
15: kujeribu silamu
16: kituwa betu kumukolako injustice
15: abadan
16: utali wenkanya
15: utali wenkanya kuyiwa msai kwena kutwala mali ndagereka amanyi unawa kola batya
16: bachikanyako
15: tewali achifurumamu kati abakola ebyo babikola kulwabwe gababizimbira ku ntegeera yaabwe bwe babeeranga ddala baabikola kubanga wa makunna lil ghaibi hafidhin tetumanyi biri mabega wa rutimbe tulamule ebyo bye tulabye ntegeera kabulungi ne bongerako ne bagamba kati wano baleete namula nga ali mu nsi ye nga bwe tuli mu Uganda nti ensi egatta abasiraamu n'abatali basiraamu era nga n'obufuzi bw'ensi eno bw'abatali basiraamu akati singa gwe ove Saudi Arabia n'ojja mu Uganda tokkirizibwa kutta muntu atali musiraamu so na atali musilamu singa ava Uganda na agende Saudi Arabia tokirizibwa kumuta gwali Saudi Arabia ngomulango kuba nti si musilamu hata agende Saudi Arabia ne wamusinga nanga akoli chikolo kyonna ekyobwononefu tokirizibwa kumuta olina kugenda eri bakulembeze n'obategeeza chola byakola ne bamuvunana
16: mu mateeka
15: so sigwa omuntu se kino munoka nedda ajja atya mu gwanga ly'obusiraamu
16: nakola bwati
15: okkiriza na tugenda maso tujja kulaba obujulizi kyava bagamba baulama inna dukhula almuslimi ila biladi gairi almuslimin omusiraamu okuyingira mu nsi ya batali basilamu ila yaqama au lidirasa nga agenze kubeera mu nsi eyo oba agenze kusoma ofuna nga bagende London au l'amal oba agenze kukola au siyaha oba agenze kulambula yatimu bina ala tashirati dukhul ekyo kibaawo nga afunye visa emukkirizwa kuyingira au akdi kanuni obokubanga waliwo endagaano eyisa mu mateeka ekukkirizisa oli munoonyi wa obudamu okuyingira mu nsi eyo huwa bimathabat ahdin ekyo kiri mu kifo kya ndagaano okoze endagaano nabo okubeera mu nsi yaabwe aye tomala kukola ndagaano nabo okubeera mu nsi yaabwe nga bakuwadde obudamu obutuuze aye notta abantu ofuna
16: bulungi
15: ahdu amani mutabadal yaltazim fihi almuslim biihtirami qawaninihim omusilamu alina okugikolerako nga sekitiibwa mu mateeka gaabo gyagenze beyakola nabo endagaano waarwaihim wa amwalihim n'emisaayi gyabwe ne maali yaabwe alina okubiwa ekitiibwa ebyo bye biri mu fatuwa z'abamanyi ku nsonga eyo ofuna
16: bulungi
15: kiri haramu obwa haramu obulaze ewala yahrumu katilu alkafir ofuna tahriman shadida fala yajuzu lilmuslimi katla ayi shakhsin limujarad annahu ghairu muslim tekikkirizibwa ku musiraamu yenna okutta atali musiraamu nga akikola nti oyo si musiraamu kale katumutte ofunye bulungi kakati wansi wa fatuwa eno twagala ebintu bisatu ekisooka abamanyi bano balina obujulizi kwe beesigamidde okugaana ebikolwa ebyo
16: abamanyi bano balina obujulizi
15: kwebeesigamira okugaana ebikolwa ebyo
16: ebyokutta
15: abatali basiraamu enzita eyekyeyononere ekisooka Allah subhanahu wa taala mu Qur'ani agamba man qatala nafsan bighairi nafsin fa kaannama qatala nnaasa jamia omuntu atta omuntu yenna nga gwasse talina gwasse oba talina bikolwa byonna byakwonoona mu nsi byakoze nga ba robbers tegereka gwanga bo shariera agira okubera nga bakwatibwa ne bateka kwali bwandu rezeri kakali ufuna faka annama qatala nnasa jami'an abanga se abantu bonna labo busilamu butunuli nsonga yo musayi nenso ajebugisitoyam okubanga buchitwala tyo muntu bwatto omuntu omubwati aba obusilamu mutwalanga se abantu bonna
17: okutto omuntu omubwati
15: what musango bugutwalanga ogwokutta abantu bonna
17: munsi yonna
15: olw'obuzito bw'omusaayi gw'omuntu omuntu yenna kati kitegeeza nti omuntu yenna muyingira mu musiraamu
17: atatali musiraamu
15: waman ahyaaha fakaannama ahya annaasa jamiia omuntu yenna awonye omuntu okuttibwa abanga awonyeza abantu bonna suratu almaida aya 32 obuyuzibona bulaga ti omusaayi gw'omuntu guweebwa ekitiibwa mu busiraamu kati era tujja kusigana mu Qur'an nga Allah subhanahu wa ta'ala ayogera kukutta okujjako ng'akomeka ne mu sunna ti okujjako mu mazima wala taktulu nafsa allati harrama Allah illa bilhaq temutto omuntu atakkirizibwa kuttibwa okujjako mu mazima bwatyo Allah bayogera bwabaagaana okutta bwaba atenda abakkiriza n'agamba nti walladhina la yad'una maa allahi ilahan akhar abakkiriza tebasinza kintu kyonna wamuna allah basinza kintu kitali allah subhanahu wa ta'ala wamuna allah subhanahu wa ta'ala wala yaqtuluna annafsa allati harrama allah illa bilhaqi tebatta muntu atakkirizibwa kuttibwa okujjako mu mazima okujjako
17: mu mazima
15: kad nabi sallallahu alayhi wa sallam nga tufunza mu hadithi enen enzite nnyo naagamba hadithi ya abdullah ibn umar ni mu bukhari ni mbitabu ebirala nabi naagamba man qatala muahadan lam yarah raihata aljanna atto omuntu yenna atali musiraamu ntegereka bulungi mu butali butuufu bigaire haqi tagenda kunyiriza kawo kajjana wa inna rihaha latujadu min masirati 40 aaman akawo kajjana kali wala naye ebbanga eritambulirwa emyaka 40 hadithi ni Bukhari endala egamba riwaya enjogere endala egani min masirati 70 aaman myaka 7 okuva wali okutuuka kujjana ebbanga eritekeddwa okubeera nga erina okutambulirwawo kitegeeza kiraga buki kubeera kwe wala naki najjana n'olwekyo ntegeeza abatuwuliriza nti abamanyi bonna beegatta ku kyobutakkiriza kuyiwa musaayi gwa muntu atali musiraamu nga ensonga gye weekwasa nti si musiraamu ekyo bakyegattako abamanyi bonna kakati niki ne tusigaza ebintu bibiri nga tumaliriza ekibuuzo oba bisatu nakyo nga kiri mu bigambo by'abamanyi nfatuwa zaabwe ze tugasse naam singa omuntu atta omuntu atali musiraamu kuno ku nsi alamulwa atya
17: singa omuntu atta atali musiraamu
15: tulabye ekibonerezo kyo ku nkomerero nti zambi ddene kuno ku nsi alamulwa atya okuddamu amanyi balina ebigambo bibiri kigambo ekisooka yuqtalu qisasan attibwa olw'okutta oyo yenna gw'abasse ekigambo ekisooka madhahabu eri abamanyi kyo kigambo kya madhahabu ga imaamu abi hanifa era kye kigambo kye noman Bota Peter Mubutali butufu na otibwa. Ofunye?
17: Funye bulungi.
15: Kisoka. Gambe chokubiri, yuhazzaru. Chaba jumuhuru, al-ulama. Abone rezewa. Omukule mbezari nuku musake, chibone rezu. Echamanyi, echisanira, echikuruwaja. Kati, eno chibeta tazir, basuma jinayati bachimanyi. Chiba chibone reze chaya ulido mkule embeze chalino kuomu kozi wechi azizo musango nga sichi komeke ti oba chino oba chiri. Wabona omkule embeze asu ulo kutunu inati okusinzi ila kuchikolo vero chino. Omuntu achikoza asani ila kutibwa. Oro kume misai java. Omkule embeze inzo gama ati ati ngeenda kumusi wa maisa. Gobola ya bala ya sibidu wa maisa.
17: No.
15: Ngeenda kumusi wa maisa. Oba ngeenda kumusi miaka kumineta. Katisingasi we miaka kumineta. Mathalan. Atali nebi la bibiri ya bigobele na. Ya ino kukola. Echisoka ino kwenenya. Kubange ili zambi deme. Di ingizo omuliro. Echokubiri. Cha ino kukola. Alino kusasula dia. Aine mari ya ino kusasula bananyini mundu. Eye tongo nite. Echo kusatu. Alino kuzai mari jiyabba. Wabanga yate yeto mundu. Na atu alane mari ye. Mari ya ino kujizai. Waga manta tidua. Tukubede sika mchaba manyabarala. Asividu miaka kumi kumi na etanu. Aino kubange chigoberera. Ebyo na bitegeeza ki? Bitegeeza nti obusiraamu tebukkiriza basiraamu kuzanyira ku misaayi gy'abantu kaba baba batali basiraamu. Ng'abantu balowooza. Ekyo ng'abamanyi bakyegattako. Akati abantu mu nsi yonna munnamula iyo kuyiwa omusaayi bate kuruwa imite, balima imite kena. Obesatu. Umteko kusoka. Al-Muslim. Tokirizi wakuiwa msaayi wa msilamu yena. Mubutali butufu. Okubiri. Atali msilamu gwebayita muahadu. Gwetukoze na yenda gano. Eya ngabula mawanga baga kulinda gano. Kati uruwa ira mawanga musiyo na gawanga ira kundagane ye mirembe. Saudi Arabia inindagane ye mirembe na Uganda. Duachina ni ambasada.
17: Uganda.
15: Uganda ni Uganda ni ambasada Saudi Arabia.
17: Saudi Arabia.
15: Kati yenda gano. Yeba fuga. Mwemaro kube ira u. Tokirizi wa gwengo koze indagano ni gwanga lotenena yurutaru. Kuiwa msaayi gwa muntu waalyo. Mubutali butufu. Oba muntu okwetu minkiriza sechinomu. Nakanedi nati. Bali wano kambati. Ugo mteko kwa kubira bete wa muahadin. Tuakula na indagano. Hatta nuna ayingi de Uganda. Ayingi de Saudi Arabia. Ayingi de kundagano. Ufie?
17: Kufana.
15: Ayingi de Saudi Arabia ngave Uganda. Eno visa yenda gano.
17: Yenda
15: gane muingiza mwaseyo. Katigwe nanyirisi ovunanyizi wako okumo omuntu ono.
17: Nenda gano.
15: Nenda gano jiwa kola na hii. Nukume bintu weno msaigu. Uwe mteko kukubiri. Kati mwanga gunawe gali.
17: Chitofu.
15: Akati neba yo mteko kukusatu. Uwe ita mosta amenu. Uwe mosta amenu. Nenga simu silamu. Mwaahadu simu silamu. Nitu wakula na yenda gano. Manga gako

0: oba mustahlan ye muntu nga egwanga lyaffe tulino tu, waliwo wakati waffe neggwanga eddala olutalo tulwanagana neggwanga eddala nga ffe abasiraamu kabula abairani olwaero bweri na America ofuna kakati netubeera nga omuntu azze omuntu avudde Irani agenze mu America nga waliwo endagaano aineki mulese ambasada bali mu nkiiko mu kuteeseganya era ne mu mbeera eyo tokkirizibwa kumutta oba oli avudde mu ggwanga limulina nayo olutalo najja okufuna obubudamu tattibwa Nwa kubadenga simsira. Harubi. Harubi yoyo gwe tuina na yoro utaro. Kwa tia?
1: Tuina na yoro utaro.
0: Oyarine namula eze ya ulide. Tuina yemo utaro. Katia tukwa hata mateka ga utaro. Netuga teka murutari luchi.
1: Utaro.
0: Pae utaro. Uliyanzo kata ae, Korani, gambo kuta, Korani, amateka go lutalo ga lutalo aga agenta la ga jihad tegakola bweru wa jihad ntegereksa
1: bulonji
0: oba point e otegereksa
1: difuna
0: nkuru wakati abatamanyi busilamu betu minkiriza ne bakwata amateka ga jihad ne bagateka ku bantu mukise mu bitali bisere bya jihad niba yewe misayi yabantu namana yemesuka ni bagamba abantu te Qur'an yetulagira Qur'an ibalagira ibalagira ati singa yali ibalagira njagala we unye aye nendala era kusomera aye era emenya wicho era ganti waliwe waliwa abantu nga tuwangala nabo nga siba silam Take a dock bakola ko buli azamanyi bonna obokutwala emmaali yaabwe wadde okuyo musajja agamba Allah subhanahu wa ta'ala nga betuli mu Uganda n'abatali basiraamu mulirwanawo Peter betuli nabo mu mirimu Qur'ani bagamba egamba weti ku bantu Allah agamba suratul mumtahina aya koti nga awuliriza aya ey'omwenda aya ey'omunaana Kuna wakati sumana yao muenda. Agamba Allah subhanahu wa ta'ala. La yanhakumullahu ani alladhina lam yuqatilukum fiddin. Walam yukhrijukum min diyarikum. Antabaruhum wa tuqsitu ilayhim. Inna Allah yuhibbu almuqsitin. Allah tabaziza kola gana nabantu. Batabaruanyi sizamuddin. Kubeira anga mulu ongosa jebali. Kubera nga mtu ukirizo uvunanyizi wabwa mwejebali. Wambamba koze sana mbawa hakia. Wambamba gulakoni mbawa hakia. Antabaruhum watuksitu wa ilayhim. No kubera venka nyajebali. Katoso wala gama ati Qur'ani ya kugamba ukutabata wali wa siramu. Aine ya kugamba nabini.
1: Tibi kuatagana.
0: Tibi kuatagana. Chiteke za ntibino bini nechisera chabio. Kikisera nga tuli wamu. Era Allah chigambi. Wano abata baluanyi siza mudi. Nibata bajama kagamu. Timuli murutaro nabu. Antabaruhum watokseta ilai. Okubayi soburu unji. Okulongosa jibali. Nukubayi abenkanya jibali. Inna Allah yuhibbu almuqsitin. Allah yagala abenkanya. Iyo aya. Yeteka. Erifuga. Enkola gana. Wakati wafena watali wa sila. Tetubali azamanya. Tetuala mahali zawe. Echongera ku aya eno nga kiraga kino kyenjogera nga tuumba umba. Nabi sallallahu alayhi wa sallam yagenda okufa nga alina ebbanja ly'Omuyudaaya. Alina ebbanja?
1: Ery'Omuyudaaya.
0: Gwe yeewolako. Afunira abantu b'omu maka ge ekyokulya. Eyo haditha erimu kyakuyiga ki. Tisinga kyali nti Tetusobola kuwangalira ddala n'abantu batali basiraamu. Nabbi yali basanzeewo beyeewolako emmere. Beyeewolako ssente agula emmere. Tulina kutta batte.

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya